kumake XK FM. Koko manang ka matanga mukanda ke Mateo 6 verse 30. Mateo akon hem ke gamat la kao maning akwa. Mukanda ing kwe tampui. Kawa he gawa o he kain kako koko manang e diwe o ye kam akwa mayaning kwa mchumata a. Katantang gawa kwe kulu a. Gawan hei a. Gawa a yunga a. Mana kwa kang he panga ai tu yungi. Kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a. Kanga ya kao a. Hawe amaki o chingi. O chingi mage kondesa a. Gawa mba a kango a. Ke kanda kam. Gawa a le ya chitwa. Mana kwa kang he panga ai tu yungi. Kwa le ya panga. He kwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wa yin e yang hea ngusua mungi tai si kawa mkwa hula. In ui ga mvundila. Gawa jubai gya nga ta ka ki dangi ki a kao he kwa yunga kwa kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang ju ki tambula a kao he ki a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka Spiritu Sandu. Amen.

ska FM 107.9 tsa metsa se tlomoko 11 ga minute jenge karma go dam am o tsomki a di teng wa ha ka di no a di teting e di no a di tete go ke di ta ga ga do i tla yedlo mongo ta go koma dim am o tsomki ga anga ke kunye tsare go te tsare go ana tsare go jamana tsare go jaro tsare go tsubu na ai ka di kwana te kiti a te hinti yo muwa a sena go koma a sente mare karita tate o kashiya te ga ke nyama gono tita gono teta siya kwa takwa si tante kezo ike na tati a aba siya terika tati mare tati ukoma ansen ka kwa naka na tati ansen sa kia deti mare ka tati anako inhibe tingandita ahek en amheti uheti utonisi tingandita akomite tonisiveti tim uane oka ti aita tinke ti ukwinke ti utrek enu ti unak enu ti udok enu ti aba siya kwa hank esu ike ti mua ansen na kota kwa ti an no ti an ta makati an ve sika sin sa kya de tingandita ajik en amko ti ukon he ti mua ansen na kwa he ti mare karita ti ngi kho ji an kuma ansen ha ji ngi ji muna muji ki khuna te an ka dike te mua an ku mua an kwa kwa kuma an ku kuma an kwa kwa te kai na kana kare kwa kunya kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa ta kwa kubu na kwa kai nja kunka kwa na a te gnu te ta kha te kuma ansen ka ihe te myom ka kha Tuai ta kwe ta, ndiye kuri kwe mba kuri kwe ta, te mungwa ansenu, te kama kwa ta kwa te dosen, ngwe kwa, ngwe na ngwe jiki, te koma te borijin, te hui ate a ngate rikareta, na uhui ate ya angate, te ama ngate. Te nguwa kwa kere kwa nguwa kukuya kwa ta kwa te hinyahik ehe na kwa te ngahik ehe ngi ta kunyisha. Ngi kunyik ehe te ukunyihe. Ngi kunyihe e kehe matuata. Nu nga kunyihe na utiki tinire na uta hiyati matiki hambegu. Ti asen tiki tinire na ta ti asen agwe. Ti asen kakwana ti uhe ti mungwa asen ti ukunyik esi ti kunya ta hak esi ta hunu tiya kubwati kesu ik ehe e ta hunu ti kuma asen ti aata makano ti nga kunyisi ki ti tinka kwana he e ti mungwa asen onyate he maa isi kita. Ti myom kakate a ngwe na ngwe ki te ahun nga kukoje te inyatuk e an ehe ya tenu anja teki di first thing e to a. Teki kumtang e tuata honu te abasya tu ang e. Ang e se kumtang e tuakhi utakwa di feste e siki ati. Ta kuna aenge kuna khako khaya eti hiyatak e haa. Khako nyi khaya eti kunyatak e haa. Ti nguwa kwa ang e jika kam ti anjak e tehin ta kuna. Anak e tehin na maa ii kuna anakati harati ng atam tehin veta. Ti atam tehin tamji dinu ti harak tumkwa na mkano inu tuk isiki. Kuna utamji ki te kwa ankara insinu. He e ii he e he e ta.

akuna atsam kuna kete akuna nita kunyate nuti ya kwa anam dangom kitita kuro khwata ti khak eta kurano ti kyare karanga ti ngiji ak ere kwa tehi atsam shika ta kwetu ngikwink eh eh ngikwink eh ngita muwa angikw nuti ngiji ta kuro khwata ti o tsa ki kuna ha kuna ti ta kuro khwata yu ti o ka gwana mkha ti udangwe ki ya khwata na ti te ta tsam shika na ta ana ati kama matere an kuna ti oka kuna ti oka kunwa ka ha kuna nata ehe kama terikare ti ahi atsamika kam ka ti a ko chum ka ti ten ahi no ning enu ti i ka ya khwata ti ta ko ro khwata no ta ko dangwe ki ti ya khwata no ma ta ko ra ti re atsam ti a ka ta hin ka ina ngi ta ko na ta a go jinwa kwa ta ko na a kwa ta kwa te kereta khana mu kwa ta kwa ni go di a kwa go mka ta nga ji an e na e ji ki ngwe na ngwe ya ne te ke ken kom ti ta ti ji a ta tsi khwe a a hi a ta tsi khwe ku ye a tsi he ya khwana nga ndi go xin e ya nge dino a tsi xin wa kha a tsi khwe nga ko ti ko te ku ye kwa ta kwa te tsi ku khrina go no nge go no kha a i xin wa kha gwana mka ti te ta ke kha ti ti mu wa a se na kwa ti ko ma a se ti mare ata ndin tsiko ango antako nwa hatsam jikidinu go aita ngo am simanjimanjimango khanak e khadi kuma tkhoro ko te uyi haveri.

nga nga e ka kwe nwa asawe ka kwe zo ya te tsi e mana ka kwe tse e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di meta kwa na ga angwe ka go mntwa go be nce ya nta nga zo ga kwe de nce na go ma ga kwe le ka le tama a ka go ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a joe ga kwe sawe.

0: Kim te wala ki chik de ya wala ki akhir ki Esk FM te wala ma gya nkambu ngya wa Esk FM a yu ten gya tang temika ke nkambu ya min a revertin moyon. Please ang a yi hefi koma nkak te kawayan sik de gechiko kavi koma nkak gani kuna fani nkoshi kalek te mwen te gya nkambu hofu a yi gya nkambu ki toko yando a ya kuna ki lipopo ka sik a yi gya sobi sa nga wakin kula ngegi ngwe pangat. Mwoy ya gda yang ke ka sik gya kham sung uwa Victoria ke nur aya gani kuna ka hin ko sik de gem ko ti samgu gen ko kan e kan de yang akunan kang hising de ge chuki wona ngaw gen kholang ya wa a ke chik de ge on ve ta kan aga ka hm kang sik ge ka wuzala ko ya main aya gani kunan national oi please a ko yana ko alan de mate chik de ge ya ko yang hola ya aya gani kuna ka hi ge tho kham kham go sin wan ko si ke kang hisik de gitu gwa ke amakan dia gya wa joan ke tik de ka ka sik gi ka wozala ka inga wa ka hm ke on vita ka ka ngau hm ka gi kula ka khanu hm mate gya oku yang holang kang hisik de gitu gwa na ngawan ko si ke gani kuna kwa hm Please gya oku yang kalman nga ki manak o tek tang gi ka kham sun un hola lieutenant general Dumaseni Kumalo ke tik de ke vi ko mak o tek tang gi ai sezi kala kam ga khoy tam nik de gya kong pitoria ay gani kunan ki hofu ai gang kang sing de chu khali nga wai ki ta ki kotru gi ka pangan kang he sing de gi wan nga wi ken hola ya kau yak dang kin a chong gi nga kya uni sing de gi da chu ni de amakan dean kang heit de gi a kama ko vita ge gani kuna kwa ya si de gi a vi ko man ga gani kuna ti neo mo ko le ya ng he khawit tam ni gi a wa bra khudir ya ng he sing gi a kam kam ko sum wa vi ko ma kang ga gani kuna ka ngau si ka si gi tro thai ki do ki la ya ng a gani kuna yi ko de gi a ko shi ngi kan de a kuna kwa ai firi na kam ke gu ke khuin chik de gya wa er season 20 ga ni kuna tu lang ke chik ke rich aya kunan ke was free study aya kuna kwa hi ge chu ge kawan khamsin ala ngau shi ga se gyan mun ya de gen hola ya ang kwa chik de gen ho kun sa gya o kwa hi tho cha sang he sa no ber hun chik de gya wa li su tu aya ga ni kunan please an ayo kui hana ka on chik de gya wan just fin raini ya khawit tamani gyang mun ya tegen khalamun ka chi khoin ge gira chu ko tin hagan aga chon ka sing ge thwa kham kham ko sun ti sang ka ngau si sten gyang thwa kham ko to u en lachtang aya ngau si chi kan khulan chi ge gyang ko kum sala kwan ka si ge gyang please sang ai khuna gyang mun yan khalamun ka sing ge kham sin tegen khulan sing ko tu dun hi chi kan chi ge gyang ko kum sala kwan chan ai fasin Manister yin ki giga kham sung u ka ngung ka man mama loko ku baye a chik de gya ngung ya tege 3.4 milar trandi aya malich ngung se siya ka he se gya kham sung u a wof rechter a yi gani kuna ke kaw ya a tuwer sen 7 tuna ka tege tuwer sen 7 tuna aya buku kanung ngan ka ngaw si ka ngung ku baye chik de gya ngung ku yang halaman ngang gya wa ipro kharam hung yang sing gi chwa kham so mu gi ga hana wa mali sing gi ngum ko me vi ko ma kang ya wan administrasi aga gani kuna gi tik vi ko ma aga tik tai hm ka an khwit tam ni gi wa ko sa aga gani kuna wam jang mam yi ng hiya akhiri ai fasi de gam chawla di vi tik de gi wa ne khiri kham ja dura gi sam chang hm ke SK FM
1: akhiri ek amako 6 minute jinge khwa XK FM ki bori eshorama tira marat beregum kwara go im police sergeant dima faningo si tuendo kaika quick e ke lempo po gite ti no hofo pretoria north si dengge ti ngo ye ski ngo si a ka hengo kwa se na ku tha gi ti te khama ku ngo tlai ti kwe e kwere ti ama e u ka hemboronga cha a o muteto ha pepa kwa hambe di kubi ka ho imki we hi na muteto jao kwen di jawa ima kyangara itam Mushi u police ko yama kwe athlenda mate nga disinungi kwe si umboronga ika ngo si mako ka de sino ima kanja sa hinya hi ngo ho iko kya hu kam ka khwe a jwa a kubika hona o mapira de wo o hi am ma te nga ti sino ngo si ma e wa hu ti kha sino mu te to kwendi jawa a ma kya o ti dam police and din o a tso mbronga se sa ko a ona di a le nan general Dumisani Khumalo no sei si tu o na ngo khabana kha Pretoria si di ka ka ko ke ke si te ti go an a kai kai tiki go tsurina jao an a shredi ngabakara jao ka akim ngkwe nangie he kurik yunim ke khose na hingo ewi hitam shika go omuteto dineo mkwele e brigadir tleye ki ngakho hi inse a police jawa ave tamakhanu ta ko ngo muteto ji tleye ki ngakho kweji kwa hebe kim ngimborga kwen yo ka ha kha gitia tien ko ngwa fo kwe a rsesen tona khdao singa xa itwelang ne rage ta os phrase ta diki tla o tsumitim ngimboroga hiya ti kwe ke tswa tsam ho tu sha le shutu registration number plate ka ke han karati no police ko ya makwe a Josephine Rani nqa di shino nqi kwe tlo tla o di tswa a nwa ga o tim Rani a karati ke hem tsui ga mangi ngimboronga ke go a no police ambere wa ke sie ko si a ka tam ntse se ka aibe na o kwana ke onkwe a ite dire dam borisi u khirwem minister a moteto no goma di moteto di tsoboka a te ma a mama loko ku bae 3.4 miljard rand di a kharati mbere wa si wofregter kweki go 2026 kuri ke jao ka itam ku bae nga di sinu go a sere jao ka e gwe ti ya program ji a go tsaoshin ka isa mbere wa o ki go tso hofo jiki ta go nci a tsena ten kwenta maganu moteto ane ja te ka itam ach irbore a da te ke gerengwe ga bana ga tsubore te ke tsegwe tsa manege ire tsa magoyong.

0: Yeah. This is Rush and me. Ofo. King Buddha. King Buddha. We missing all the times. Timmy the great. Hakim Tumtum Awak. This is the right time to say the word. When I click in them.
1: Nige ire ama go ha xka fmk bori eshora madra banat berahum police na o tia jaro a espanya u gqe u yishika bishimisi kwe fosluru siki go ko kya mati go moteto jao na tlewe ikwenki manguri na eta to karakom sabc bori garakwena se ko anagwa tishin amkom go itima brown mogotsi tama police ko yama kwe aflenda mate Ngadi sinu ngun mkho kwe kungwate ngu choka iti ama sinu mkhochi ngu nguri na hii taku ngai sinu ham akwe a kaut usate hinye itam. Manda o na ANCA si una kare wati mukunda si uke u komitie uskapu kwe e kwa kosama. Mukunda taxpan a ngu kama evieke ki a kaigwe ni mukunda si ete kwe na u jau katsamhe ngungwe siki kurina ti no tsam hangwe angye huyo ngo mukunda si u koroko tsae hengo hisenda teti he cheka yana ho yom dri parte kwena ho foka kungwati a tsae si u aninja kona ka khana ke en tsawa tebe a nc sim secretary general ma fikile mbalula m khan ko jawa de ke hem balula ke tsamnga di sino parte ya a si u politike ji ngo muite kwano ngo committee tse u kwe jitama hanu ngo tlhae go goheng go o ska booking go manda a go chechereka go beta Kapstadt si metro ra dinga di sino gana o tse xi ka hnye go ntle go jimoti ke shwiri na di sino hone 3 days and di kwe a ni 7 sister ga sendi lokasi di ke ntse engke di tsa ntlhom a no baraita go karatita ma metro ra dinga di kwano 23 days and di a eta ma no jahoro team Tswaka jao ji nyama hwati ya haa Ankom barahe na aango te jao karati kim Kuya makwe a kungwa te kunu kawa klung au kwenja Charlotte Powell Nga desinu kawa ku a fiertak desende kwen ki kai ti Nu a ki ti ha firona desende di un a kwen ki kia wakai ti am Bunga kwen na ngo Awa ji nu kari jita maha no Ngo tene te tom tatim Powell nga de kwanu goro oe tse si ka cha karahwati da maha nu ni tese na ti khunji kiao karate kami gwe dam. Boris o kherwem. Dri di kwe a uga tse tu si ka o ti kaina kwe hutu ka kwa ti ka en yen dao si tsu I botlo kwa kilim popo mkunda ikim. Tsa maha hutu ki ya ti kwe a anwa hat o ha o ti ga kwe nuk akwe ta tsu I ha hutu ki o ti nuk akwe a ngo tsu ho tshe ke tsu ya ga go kungwa tim traffic nak a o ka tshe no tsu ga ho tu he mo ite kwa no ngo ngie be da tin tsam shi ka ngo ngie sa kya ra ti ka a ka kwe te ti tam amblanji kwe na ngo a ke ho tu ji a ngo khom khoma go ngo kwe na o tshoro ji a te a go ro tim polisa na mo ite kwa no ngo polisa a di kar ti a tsu ga ho tu ke wo se na tim Nega iri bori siu khiru khaya ahe khawana khatu bori ete keke gu tzama yalf iri ek ama huyum.
2: Kim tso wole ge chikdi ya wole nge nekhiri ge eska FM ta wole magi an ambugun gya wa eska FM ayuita ngya tang tamika gen mam yamin ar berten moyo. Plisa kang hi achik de gya kuya mana kao hun yinki giga kamsung mana ng agani kunan kang hi yigya kam kamuso bisedi kao ngi gitu gwa force for less ayak gani kuna gigi gen amakan deyan esi ka ayini si hana kao hun achik de gye chugi okuyan halima ngang ki bisaydi kao ngya obraon mkho chin ka ang hiya gigi ngun un laya ang ayak gani kunan alandi mati yang gya oplisa ang akoy hana kao hun halima ngang gya ngun hiya de gye obraon mkho chi sing de gira chugi gurin amakan deyan ka ang hichik de gya wachik kwa ang agi gang hun tsak hun National ayi ngawa hun kan hi agya khamsuwa ANC ke gani kuna kan ke plan ya hi ge kon ngawan muku ge ya khamsu wan foran de committee ke gani kuna ge ya uska pun aya kunan tak spani yi ngi ya provinsi ai chut mina veke ya aya ng yi chi ge da chwa mun ya khame ko wa vikoma ke ngol ngang gani kunan ngahun khawit tamani chigdi gira chok ya ngui ya ya gani kunan ka yigya khamse tege ngui a cha chigdi gira kau hm ka khwe ka yigya wa jangu na ka ka chigdi gira ngu kondishan parte ai ko ai a ka kau hm halama ngang a chigdi gira chon ya wa ka chon a ka ngoshi ka ngi chigdi gira hm vikoma ka yigya wa a nci a gani kunan ki gala ka ka ka yigya wa fikile mbalulan balula ka he ya chik dige ngo ku ya parte agani khuna singia kham kham go su u et furun de komiti ai vi koma agani khuna ka ngi ngo us ka pun khuna ka he to ge ka panga ka ge thon ngalo kham ko ya ka chon ngan kap stati metro rati a chik dige ya ku ya khala mang ngang ka ya kham kham go su ti agan ngau shi ka chik dige ngo khali u bunga ai honort en 3 te sende yi ng he yi chun ng aka 7 and 6 tak de ge chuge ko khama ko wa gan aga ngau ta ta gan de ge ngol khale u khabit yang aya khunan metro rati gyang ya ta ge khale manga yi achi de ge chok kham sun u gani aka 2 and dir tak de sinde kang he ti kang de ge ngol kawan yin ki ge ga kham sun u ko sa ga de ge ga cho chawan khale manga ya diwi de ge ya un ang vi ko man gani khunan ki tang aga khisi ka he ga aga ngau nga ba ge tali ko chig de ge chu ko wa wa gani khuna kwa n o ko yana ka o yan chig de ge wa chalit pavel giang ya wan khale manga ta ki ag ya kam ta chi khwan ai fiar tak de sende de ge chu ko sa un ka ta ko aga ngau shi ge ya kam sun wa aga fir honor de sende yitenig de gira chatu hanan bunga ngai khalam ngai gya khamsa wa chi hm ngawa ke dhang hm de giga chu hanan kan ngau shi gang de gen ngwe kama pavol aya kan koin aga ngau shi gang gya khamsa wa ti gang de giga khali u bunga yi hm mtang hm ai fashin chi khwa ai dri na cham gi du aga gani khuna thon a chu kho khu yi de giga chu ka wa ka shi gya khamsa wa koin gya wa en yeni pur kla kwa aya gani khuna ki li popo kamsing aga ngaw shi gi chik thoing de gi gi ng do yang ang ng yiwi shi gi da chuk ko chi de nga ba gi chik gon kal ma nga sing ya kham kham go shi wa ti kang aga gani khunan vi ko ma koying ya wa trafiki a yi vi ko ma gani khuna gi ang ya ta gi do yang chik gi tho gi anu kham ma khwen kang hi sing agi ya kham su ma na ne kho ma sing gi chu o hm shi ya chik thoi ng ki ang ngan do ka sing ya kham sin te ki si chik gi de tum yan kang he sing ge ge wan ang ngung kang he ge ki ko khama khoya thong please ang ai kar ki ten sing ge ra chug wan at ho yang ai ngan wam chang hom yi ang he ya ne khiri ai fasi de gem chawala diwi chig ge ya wa yal firi khom je dir ge sam chang hom ge SKFM

Chalice xemu so nqa ke ngamuke mmuli ngibona gita qomte ke tini qwa firma ni teke konke radio xka fm chimusi ngibona gikam yimgya fiti ka ngom ko sater da khaka kokuma ngi program ke chimbu msa ngi tsang yangi a jabu nga ke wuli wa mi xa elimi ya ritsli anje kam gya sun qom chimusi mahafite ka ngawa mko koma nga program sun muku giga kwe ngiga tinga dan programming he maha komisela ngawa chimusi ngi chwa nga agita kom tege ke ngita komisela ngawa che kwa ke ge ke kwa nga kuli nga kakrisi nga tini ge a ngokong wa mki wala si muku kwe ale gom kukuma matwisa giga sa u ka ngosi ka gya ukama mge kwa ke kakuli nga gama gita nge kwa nga ukuthi ke kule ngiyiwi magita nikukwe yoya ukho waka a noqong amke chimushinki chwang mukukwe ale gaba mqoma ke konke radio xfm mathwisa samuni tlhaga a tradisi mo susung hege ka bisisi ke ga ukhama xwa ke khaqulinqi gira sika maqaya atike ka mchigige akhama mko olanqi inti gige a wa yalf irin ibi mgita ngota kawinga wa wali wa yalfu naka mgikwa satwa yalf irin ibi mpurukora mngi tina akala utwa mki wala silam lagi kwa mgiti mlugi sa kain a program kakrisi ka mgikwa kligwa mkukuma mtina atwisa mku giga saka ki wala silam tatka gita gimik anga wa ati uki mkukosi program lagi kwa mki nation building a program ko ge a khawin ma wuling wa meta gani kunam wati da program sun a kalu to am ki ga tsam ma ga tsan magita wa jwe kamo ge bunga wa sim ha ge a kalu dum kuma ge konke radio x ka fm igita si kama ngwa mi a elimi ritsli nga wuli a tege nga si ga wala ti ga ge a ngam o meta ge yeniri en ham gita na khwe tang na kwa skim tini chu a gmu anga kom ko program sike dang mum nang hum ma kwa gyami ki kong o ima chi gami ki kong matina atwisa muku ge ka kwe kwa nga wa bunga ta chimusi magita a gmu anga wa ko program ki dang geta sa fita ta dura chi bigira sa kwe program a klutom ki wala msunga nki ya chon

lata. Chacha ke kong lata, te sila nga ke kodan. La zung, ta sindu ta cha chu. Ta ting le, ta tumba nga itu, ti ke singi ma se ke o kaya, ke kaka. Ta ngam ke ke chua, chua, chua ngabi. Ya me chu konanda, ya la chu. Ngam ke la nga chua, chua ta wa, kua fa ta, ta chau. Ta chua ngabi chu. Ta ke ya, ya kua fa ka la nga si a tre, a tre. I tried to get a little bit of a I said,

0: Nonga emkhakwa singathi chwaqeka huguko wawuthwazalela ka chwa simanu nga nga huguqhaka ugam taqhonga gakha ezalela khagigula tika tika lamagqeqeni chuqube uqwa
1: kala kwaya ke yanguni gamakha khotika tathu kyakho ukhwa ukhwa ke ali hina dala chu chu danga ta seke konjile atele ko khane jile atala chu akokoma ngai uke gumkum wekum kwangum mukambo se kwe chwaka danga ke tang chale danga ji kwe kama ya ga li hini lang un kwa nga ka ukwe ngu chita ke sengu to kokoma ngala kai sha ten wen o ta wa khung danga gu twa chi sengu twa chi nga sa ukhwa ya danga kum kum te khung dwa ya den ko gai te u tang ke khala kwa chukala te wa khwa Talaga kaya kukumang kasi wala la sa mga guwaya. Kabagali ang tangtali tang tangkong tating ka kabagali hinara tang guchi de kumata tang kailong kaya kumkung kalate u kwa kwa kachu. Asin kaya kwa chobi sako. Tinte masa tang kaugma kaya kama kumni kama sa wakulit talang. Kalangge kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya So what gua ta ka teke la ka wa guchi ta tong ta ni ke kokoma ni nga la se ka teke la tua nga kokoma se ka koka tong ta ni ka nga ya o se ke ta nga nga nga ma ka ta sa u san ka ma ting a kwen ka ta nga cho u ti kwa ge mga ti ti kwa ta se kwen ka ba ka kong ka sa chung ka se ka ba ka kong ka chung ka se ka ba ka ti ta ni ka kong ka bi sa ko akaba bisa kukula kakakanka kakitwa inkweto anjukwe kuka kwen kandu kandu bombe
2: takala kia mi ilimia Ritzli tamko kikangu nga wa Fatima Daradi yangi kwa nga wa mkika krisi kanki wa dawadi man akwa chige ya mke nga tikwa taka mko kwa rajwe kama kwa ya kipandu kaka kikawisi sige ya kigi kwa kwa nga wa mkichibusi kikichwa ng tamagi bunga wisisi Ale gari kumagi ko unge Radio X Sky FM kwa cha mko choko ngam ko program mtena orasaka krisi.
3: X Sky

musunqang he kheli khumalo ke ngam ke ngulin wala qomte ke kine qwa season 50 minute ke konke radio xka fm timbu ng mola gita qomke katan spamke minute ngaya qome hum uthi gwe ke kwiqhama mqo wala nqinqwa tigwa yalf irin ewi kawala tigwe angama awa yalfu nagam tigwe kwa satwam yalf irin ngam program dine akala utwam ke wala silam yegi akwam ke letslin a program kakrisi kantin angakang uam ke chimusin lagi chwang mukugi ka kwen kalin gomko kuma ke kongke radio xkfm mchigde atwisa mukugi ka sa kwen tima program lagi te kwen kong akala uti gam ta mwegi kwen kalin gomko kuma makamarem ke twisa mukugi ka sa aga krisi kanke u kama kwa ke kang ulin aga ga kichi dawa di magin kong kwa nga ukwa ta malabunga kem tanji wan album ko kuma ke kongge honor tin siwan na ci ga kin ye kham mu ku ci gige ga sa ko le tima ko program ne ko ci ge ge ta a kala utwa mu

0: Yalf iri amakwa ekska FMK bori eshora matera marat berakum. Manda kwen ANC siuna kerehwa tingo mukunda si uto komitie uska pukwe engo kwa kwa isam. Mukunda ki tax pan heng kama vye keki ngo te manda kwen a kaigwe. Mukunda ete kwen a u jauji ngwe sinyam okeheri na ting kam ngwe anje huyo. Go mukunda kai koroku di ango an oe oroku hi verham. Dri parti kwena hofo ki sieko koro iehe al kahek enja kumweta kwana hana kia in kawa tv a NCSM sekretaris general ma fikilem balulam han ko jawatik eji am. Polisi na u jamana a hispani he wika ngwe uisi ka bismisi kwe foslo rezi ki ho ko kia wati go ama muteto jau kwen ki nguri na hita kyo karakomo. SABC bori kwena sieko anati sesha ako sino amho itim koma Brown Mokhotsi tam. Polise kwe yama kwe athelenda mate nga ati sino ho kwe kumwate Mokhotsi mnguri na he ango ham out unwisa hii hitam. Premiri he mfreestat mukunda kwe McQueen Letsoha mate nga ati sino kehe jao jingu ngomite tam shika medal pende son karaka nga oe e. Henen man ki ngo mbunga kwen pomolongi din a jao kaya gutam. Tui tui a ngutam veke sangye ko haasa ki te ko hise na te ngo mbunga kwen anang a te a ko khana nga kwen a aki proyeke ki jao kaya te vekim. Borisiu Kherwem. Eite him presidente Botswana siu ma Festus Mogae isi kakaborone ki ngyawe gwem. Sesin takta hakuri akama ngye te veke ki o ti Spatraka ama a teko kana ara chowiti kim. Tu kai kwena mukunda ona no hurmende kwena ta khabroni ki se are hwa dango president mja ko ete osam. South Africa ete magwe kuni pa president ma Paul Mashatilem. Yalf iriboris ukhiri ukha ahe khabana khatubori ete kekegwe ekao kama in iret ama huyum.
1: Kim cha wale chikde ya wale nike yalfirige eska FM ta wale magia nkambuwa ngewa eska FM ay wita ngea tangi temega gen ngamya min ay revertin moyon. Nasunala ay ngawa hingi ya wa ANC ay gani kun agia kamsang uyu plani ya ang higi kong ngawan ay tfurunde komiti ay gani kun agi uska pun. Tak spani hmm veke ya ayang ay gani kun chikde gira chonung ya uwa viko makang ay gani kunan. Kamseng aga ngawshi ka ang higya uwa ngui ya ang aya gani kuna ichik digi ngui aya chan magu gie hunkung ta kweke viko man aga gani kuna ka ichik digi ya uwa profensi aga chuan man. Ngung ay dirin chik digi ngung partay ay gani kuna jango ya ang aya gani kuna yi achik digi ya toku ya kachon aga ngawka ang digi ngui ke ay enchi ay gala kawkaka ya ang ichik digi ya uwa fikilem balulan. Blisa achik digi chawku ya manak o yingi giga kamseng u manang aga gani kunan nakam ke du aga gani kunaka ang sentik de gitu go bisakiti kao ya hindi gen hos floors aya gani kunak de gitu in amakan deyan SABC ay nisi hanak o hong halimanga atik de gitu ya Brown Mokhotsi ke gani kunaka ya hindi gawan lapanga kao alamde mate ya hindi gawan plisang ako y hanak o tik de gya oku ya kain sentik de gitu go chik kwan gigin amakan deyan aga gani kunan kahi gi thot kham kham go su la yang ya chik de gi mung ng gi wa chik khwan ak de gi gan mun cha khun premier yang hi gi wa free stati ai wan McQueen Lichoya mate yang he chik de gi ngaw ku ya gani kuna kwa ke khala mang ka sing gi thot kham kham go su vi ko man ga chimbu ke gani kuna kwa chik de gi wa medal pen ya sun krach gani kunan ke henman ya kunan kan hising ak de gi bunga yang gi wan leng aya gani kuna higya kengawan. Bungo yung digya kamsung tutu yung aga ngawshi ka he vegin aya cha chon ngayak danki ka yung digya mgo kondisan yi ag digya gulik kamaw ta proyek ya ang digya ng bunga ayim halaman ngan. Chang hum ay fasi. President yag danki gya obucho na ang aywan Festus Mokhoyan ka he talag kamsung atik digya chag gama ki gani kuna atik digya wan habon aya kunan. Sesin tak tak kai kau ngau ya ang sigi ya kamsi tak veki ya gangi ngani kunan ya tik de gira mugi kaya suiteling aya kunan kamsung agan ngoshi sing atini gya un akama ko ngwa gya ngin ki akak o tikta hin ayi gani kunan ki chik dhigi viko mak o tikta hin dhigi ng kapun kunan ka hiwi sisi ag dhigi chwa kaya kwen maku gya hin gama ngaw ya ng he sing gya kamsung ua gani kunakwa ng Sit Afrika ayi agyang presiden ya higya opol masatile kawita manig gigi dem ha ukuya gam kang akagani kunan. Wam chang hum ye ng hiya yalfiri ayi fasile gam chawala diwichig gigi wa ye nerit kamja dira gya sam chang hum ki SKFM.

sibi ka mutima ke kamko ya mko sun ko ga ngwir mko sun tin ha bkhani ko ngho ko mko sun ke vir ngum mko na ka kam mko na ra kam sun ra kum no tini da tru da pasi mko skola vir ki ti mko skola bugu tru da pasi no ni na ki kha bugu ka ga ngi ti ga ngi ta ngi ka sun no a bugu maskin wala a una ti ma ngi ko la maskin wala na hezbir ki ma ngi wala da ti hezbir ngi ko maskin si tu amko chalitsa extra classic pani ko pani ko bevon ko extra classic pani achia sa tu extra classic tu pani ka tu extra classic ata full extra classic sa tu ata gya tu ni apani atni ti bevon extra classic ti ona ti megi nga tu ngol ngsa ta examen ko ti bevon ko sing ke jun to tra jun ko ko tu mail ko ki mamen ko ga jun ta ko sing nga sa tu extra classic apani a bevon a extra classic ko pani a ka extra classic ka ta full ga tu gya tu kan ha man khadim mutsa skola extra class na khosar na wage a his work at nitsa ho extra class so lost ta to ge extra class ge verki ke gasin una to verki la baskin manita ma ga supa yang hito ne a kula changa uthia a khatna kha his work ki no his work ki so la best class ge tsu an hito ga free ke asadar da ati man kha kha gona verki je ge man kha ati no khanon ma verki je ge man kha company asi ta frida han hasit hezwerki yota full ak toizwerki yota o hezwerki ke manda kha ak company ak everki ego gaun ma verki ege bege je chwanu na pani apani ak ge bege je pani ak ge verki je ge bege chwanu ke je chwanu apana go frida verki katum to ha frida verki ge man kha ko man tar verki beskin manier of yefro ma ak ge verki ni tene ma ak company an na ha titin ege ti cha pani titin e pana ni ha ti ma e company ti cha ke chwanu titin ege ti cha ni titin ge ka company sa apani ka ngi pani akhong o ka ngi la sing sola sa akhong a verki jeng a verki e ka sing a tin khot na a tin nga verki jeh da sing a sulang sa akhong a verki e nga verki jeh de ne a tin tro na a tin de ne sulang sa kwam ko ka chi o his verki ki chukuna apana chi o his verki ko wa his verki che apana chi ho chu ka ko tos ke chu class verki sit so sa chu ngi his verki so sa kai ka apani a chi ho ga ki chu to apani ata uno ge skola kuna ge vike jetwan ngo ni ho vike jetwan ge ka esa chakwe ge kon ko chi hoitu apani ge sa to extra classi apani a ge extra classi nga to extra classi verki agu kha is verki ngo des verki ge extra classi kan to ge ne kan si hale ona to is verki ge kula nka chi ge ko free ge chu so la to free ge chu apani a wala of man kha frida se tsega ka se nga se go le mega class ning o tone class ning ne ne ka la tsi ga tswa ntho tone ne a fri ka ti o na man kha ge verki je pa ne sa tsang kwes verki go sun to hes verki go to hes verki ka pa ne a o ka verki pa ki o a so la sa to hes verki an ke ala verki truta pa ki o ra verki truta pa ki o man ne ga la truta achter sa achter tswa ge tene ka so la achter ala an hito ge a her hal der hal to tsi tsela se her hal o tsi ge om ko ngwa khoje ke yaring le ka khoje ke khating ning e ta khong ka chong hna ning mo khading ning tin asa khwa chong mo khading ning ka to chi jala pani ko sing khong khai ni ne ko langa khwa o to ga la khuna a ka ni la pani ko khai sing o jala ni ne ga la sim ko jala ga la ka wa chim khum khama ku ka na yare ung gya ka na khrati khating ning ning khum ga la ka na yare je ang mo khrati je bietr ga o dang ora khama a khar tofa mo to ang ora khama to ata kana yare je anngo khartin in edene ka to pasis asun e gul kama ko january to u november ka december ha ona a report ya dar december ka ber hal an un to kho ka ka de december sa january to kha ko kha ni de bkhani ka khate ba her hal dine ka to tin na panin ko dan so la kan january ti november december ha ona a report apani aslah lang hege la gan o ara fanda kha ara to her hal era la o da ko da tin ne tamo ko da a kha a to ko sin khai ga ni ne lang onga hong ujala stigma la nem ko to sin ne da da kha o kan no ko program

te yo kaitwa zika ya hwata te ya tatinga sikini kwana te kwana ha tunzu oka ngo ri kwana ko sikuti an an kwela ki kana kwa ho na ho ta manya mo ga ke ya ta ho nyesa no ha ha ndita ta ko ka kwa kwa ha afrika kwa tu ndo te te ka ya ko na ko ngam ngam kwa ko te ngam ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a kwe cha ave che ka ho de kya ki na ka ndo te do kwa te te ko ngam kwa ko ta ko ta ya ko ta ya ko ko di ko mo a ngaka ngomo so tek ambo ngi gitu he ntwa tek kha ka kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwana ana ku kha de cheka kwana am tekwa no de nga sekin is abiasi ya kwe na ku tudza o tla o tamo ngana ko tita makhang do vega ku so kwe ku kwe ko de ten ta ka kana ngi ku am cha khu ngana hi ta tsana ku ya he ti no a kwana sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o dala sika ne se su paro he fei franji Escar.

ma Afrika wa muso nga si gigi nga mke muli mula kita kom teke 12 fikta wa season 5 tak mani teke kongke radio XKA FM chimusi mula kita kom ke tang spam ke mani tak kom tene cho agno ako programa atike kam chitu kia kama ulingi nga chibi wa iniri kami kola chitu kia angam awa ini chimbula chitu kia kama mko programa nga kawasi kola iniri kami mga duwe kawasi sita kama nga gisa ichi duwe kwa sika nga ke iniri mga chitu kia mula ki kaya program ka mati kiki mula ki kam yung magi ajoy kamo ko bunga wasi imki fiti ka kaya kuma mula kiki sika mga kaya ati mula kudu rachi gigi ta awana kwe ke kama eh gigi diwe awana kwe nabunga kiki wali ngami ngayon mga richly

kwe chun kwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu Africa kwen kan on kaya jite ngu kore na hewe tango kan unwe tama wote koro iye hindi no nakan wote te kayo mga te saati ngu sobe kek am kwe am mwen kise na kuhan hea am SRBS kede kaya kaya ngate kaya kuhu mo sobe sa kuhu am X-Gar

107 nqohe tagonon ya ga FM ka maqeshe ka temone teketwe xoma kwetao ya 5 minute jise kwetao tetsa o kara khwane te Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa ke mapontse hene mapontse temone u ka qeshe kwa kone sa ite goro o mamuwa te tsamqama te khaya te isa ayo sa tshutshube ta manoqantse jite tsantsone sa tsaba ke kwa dine ncica mcisa se kwetao temuno tsaba so ane hasa ya khwatana aje haji haji tidwete dangokwa zite wote zite avasi avaso anete kata te miyate kwane adangokwa zite wote zite muto ava kata te te ae zao je zao tate kwane kwa zingye te zikantoni sa kronu no kata mzite wote ha baraji kwa te motuwa kwa kantia ho zite kaya kwa rate aje haji haji tidwete te gwana mkaha kwa meita kite mkwe mane nga zao kwete mkwe wika ngeti duwete te kantoni sa kaya kwa tine te muwate tswana khamate nantate khao te kheru kheru no tswana khana usokri jao jesi kaya kutwata jao so anishoka timiati hambe ngabe jao jao kui kwane jao eko hoji jao kawe cha kwa atini chao ngame cha si kaya kutwata tim ne te kaya kwa tini te muwati kutamjika te kung te kamjiki tswana kere masa kiako ne ngabe ve kere makweta manu te mu nge atsadi kwa tsakuno adawe a khamdive tama a kheru kheru ote no kuno adzawe ise mayosa 20 tama adzawe sikyao go no khuriyo sika khamtawe sikwa akwana tsika temute xa kwa tini temiyeti etswana tete qomte kheru kheru tswana gana u sokri dzawo jesi xa e kuqhata ti Reinhard Kulabe ka punda ne ti ane soka ti temiyeti etswana tete qomte kheru kheru tswana gana u sokri dzawo jesi xa e kuqhata ti Reinhard Kulabe ka punda ne ti ane soka ti miyagwe ti

0: Pulang wat e kwan throw in ge kwan tere wat sang kwan tere city e kane. 7:50 minute che chang. Kim tere kwan tere wat sang kwan sibi si chigan na. Wana bola tang hara go pass ching na. Tio no to ching na central lane kane kwan na. Ang kumi nga bola ke kwan left of the nung nang bola go pass che. Lady kuda kwan tere mo foken ching na pass dia bola tere mbata. Tio no to hari nga nga tere wat sang kwan mangge bola throw e kwan. Agree, but I'm not a good so goal kicker. What you want, Devon City? I can.
1: See, I'm in 5 minutes. You'll take a tear at that. Tim Maragano, Devon City Kaji, Devon City Kaji, Tim Maragano, keep on my gill, gang on the king, character, gang, kian dog ham chema tu ye kanga ro da chema da kam so iki kwen ga ding an sa ya ga da chema no kat pe dri ham chema kong ra je ben si ko o da ko ko kara ko gi kara ko cha a tam so iki ma fu ken ham chema ko ya sen ko 1 2 1 2 dog in the kian ko ko kara ko je ben pa tam kya ma fu ken gi ko sen ko pa ta kara ko da tam so iki chema no kanu tu ya kanga ro da chema no kanu ku sen ko an sa ya ga da tam si ko evidence gi ya ga da ma ko kara kara ko da ma fu ken kama ko ham chema chema no je ga gyam na gyam ko kara ko ku sene ko gamte mak tuye kha karo tiga tiga te mon hanso wanam ga tin debra polo simgi agara bora a polo simgi agara te mon manga de tuye kha karo te mon hanso e ke kha wanam ga tin ka ro ga de deben sit ko jango ka sim yet a polo simgi agara tuye ka ro ga de deben mak so ki deben sit ko ji manza bora ku karo ko se agara kam so ki mon hanso we sen kar ko koro ka ko te mon ku kar ko te mon tsikan za pas ya khatya deben sit ko ri ka ge bora ya khatya Jeven Sidikadi, Kukar Sikan, Devin Abazara, Mahamcha Magarana, Gotemarukan, Kuyan, Gagara, Lentas, Gayara, Kakeha, Kabinza, Kukara, Demonakam, so give it to Bora Demonakwa, Manda Sierra Kong, and Manda Demonakwa, Jeven Sidikadi, Kusin Gayara, Lentas, Gayara Pasiota, Giam Giamakatimani Lane Gahanko, Kautaru Pasiak, Kankara, Kamsuki, Kuroka Kukara, the Toya, the Olanduka, Kukara Kokatim, Twas and Turkens and Gayaki, Jen Hotum, Vikara, Amaram Kenza, Hamta, 1 2 1 2 to the Twas and Turkens. Kyangar kukar ko awa kam afu ken bi ka de mabukar kam de ku sen ngati manakam sukam patan bi ka ama kam cham patan darana ngawar ko temen ngati kaogi sen dergi yakar ot kukar ko kam de kharak na pasi ngara kam sukam si mama si manga ngana kam cham pasi ngara temen petri ki ka petri kam cham de ka ngara ko temen e ke apollo sim ka apollo din ye kar ko ko kam cham kha idri kar ko gyam na gyam ngo pasi ngara kam sukam patan bi ka bata kham ma ko jono to ma pasi jono to kam cham ngana kharak na mafu ken ki ya kara kam sukhi mafu ken ku sa keku karago hamchamak eke ha kankor ko jemon ngan sa seko sikisik khawak ku tor ko jono di kati ama tu yang yeka apolos kami ako temon ngan am sene ko ye pata jendi bora apo temon ko no sena chama ka khom tsave karave apolos jemon ko anu ngo khom tsave karave kiyan karamo no ngo wa na tana tiama ka aba oro ko am sene karak tu yakam kara sapota na khaw khaw karago jemon ko e ku kati jendi bora temon ko jono ten ngan apolos ma si tuwe temaru gara nako kama kwa kwa temaru kwa tako kama sisi ngara ngye gara ngo kwa mkwe gara nako jia kwa gara ngo uan makana sapo jana jana tete kwa matu kwa ima jana kwa kwa sapo jana ma temaru kwa nke mtu kama petri kim gya kacha jia ben sidi gara nako kukara kwa kama sisi ngi temaru kwa anu jia ben sidi kaji nga bora siya kwa temaru gya gya maka Orlando jamak kana di bar kapare gi tema do kan sesta mini che o ta gete ya ora tema ha tra si bele bele ram jamak gwanam ka chi ya o siki mu ku ka mu ka ro gi jamak kana ora kam so gi tema ha ka gwanam ka chi ka wana nge ko se ko le ni ko ka ro ka tema do kan te a se mena ngum bora ma tema do kan Orlando am sto dere is in the tema do kan ti ga ki aya ki a va se ya ko da tema do kan te a se mena de wukir na ma je Orlando sa ti ka ko tema do kanu drir se ka yam se na de kam se ka gwanam ka ko da ti Betwe premiership for commentary team are kanu Jeben Sidika giya makana di bora kaparo iki Jeben Sidika di team are kanu Jeben Sidika di Captain ma Jeben Sidika ma team are kanu khamte ma ti anga zin no vibe ke inzamu kamu ga ko giya kanu ko giya makana ga ra khamma ko ma ko team na to ga no ga ti ne ga ra ko ka ra ma fu kin khamte ma ko esen to ko enze khamma ko kya to ji wanta azin giya ka ra ga ta ko ya ga ra Jeben Sidika team are kanu ko ku ka ra ga ta Season number 17, Jin Ham Chama O Taiki. Mafuken Giamatana Dibora Kaparo, Gitemo de Kwanu. Mafuken. Orlando ka player ma tema rek ma fu ke lentas ngiyer ra kam su evidence ram tema dan ngot ngiego tema ko deben sir ko kha kam ki bang bi khara khara kam su ki ke ba ma ko karo khara deben nam zezi number 5 ram tema kham ma ko tu ye ka karo khara ka ka bo ra deben han khwa ke ke ko ya khara di di ya kam su ogi cbc gwanam ka tin ku se khara deben ko player de deben sir ko out ho ko karo khat ma ya karo khata ma fu ke kham ma ko ta out karo ye ka karo khara kam su ki ka ge bo re khara de di out ka ben za ko khara kam su ki deben han khwa deben sir ko ji nga bora ku sirengu siya kada temen hak kogaram gatin gie kada kam zoki ma fugen khamma ko kham temen tanu ka ka bora pasi te ka ku sir ko bora ya khatcha olande ka jigaram gatin nan so siya khatcha je i want ta gie kor ka polos mi ka polos kham temen gara nan ngor ko giam na giam ngor ku kar kham temen petri gim khara khatcha petri ka kada je kada ke ke ka pasi kada temen hak kogaram ka olande ka ji olande olande ko de kara kada apolos ko ya kada jeben sidika ku kara kada nan siya kada bora temen hak kogaram gatin nan tu ya ka kara khatcha ek e ya bora temen hak kha olando ko temen ko ya na jek nsi kon auto se kon ge kala kha olando ko ji bora temen hak kan gotin kukar khara si pa chain ki pam gi khara kha ta drian se sta kam ni che ka ge te ya kha ta sapo chana ko ante mu ko sana ta ekrek enza ko mon ko se khere gorita ji o chong gi ya kha ta ama tu ya ka kara kara te mar kara kara ka o gi bora ya kha ta ku se ni kara ma fu ken ki position te mon ko no lana per ko an 27% ji te mon jeben se ko 100% ko ya rang ge apolo ste mar ko chon sa chen ni bora te mar ko an aba se ko kara ya ngi e ko sa sibele ele ku kara kam te mon ika an za pas ya kha ta kara kara te mon ha ko ko am ko din ha kha mba tam gi kara mba kara petri kim ki ama man nga khuru kham cham gor gam gam kha pasia khata olando ko di de kha ko ta ta apolos mi atin ge kara khata kam si oki hu se na got yemen ko ta ogi ya khata olando ko di gonam ka olando paris ko di yemen ko bora tu ya kangaran e ke kha ko ya kara de ben sir ko yemen de ben ko se ko khum ko jango kha sa ga de ge ko bora se ko ta de ge khata ha ko gonam ko tin an sa yar ko ne de olando ko di gonam ko tin ge kara kam si oki yemen ha apolos mi apolos kham ta kham ma ko an wa de ko ya ge ben sir ko o ta kho ko temerkan kahro khatja virense stak mini cheo ta ge teo khana chemo no kense ko khumwa gara ko ro ko spani sa tam yo ka chem khoma te ra jango a kha ko de bengie ko bora go ka dia si bele bele chemo no ga kham chema gi ma chara di bora ka pare o ki mu gar tu na ku ge o kan mare ka avase ka tari cha men jang je ben sri kam gi ma kham tama ta ga ko ka ta mu ga di sa po chana ti a o ka si se ka avase ya kha ko dia khana anga ta gi ti khoma kha di khana spani khana ko si dia avase ya gungie gu ri cha hi che ko ko na ka e ka sri bora chemo madekanu olando paris ka tuligi ati manga khasi khairu otam skitu wa ko ya wati koko chakla masanja wan ko wikire na ko khairu na khati anwa ko ati amuku kati hite ko ko olando tana tsuwa ko sego masanda ka khunga ko khata dingoro ki ngako ngere nata igar ni kwa tambora sa ko ke ya khata sa igara wikire gorita olando ko digya ma kanda ji bora ka pare o ki olando paris ka di te mate kanu zezi na ma etin ma tema de kanu jeben sidi kwanza yele ka che khamta ma avase ya ko khata a kam si yeke tema ken kas kan ngim gi khamta ma avase ma ko su su su sin de yang ye ko kana ko te ko kos na cha i kara kham avase ke kham enza ko ma gorita jion o chen ki ya khata a ma kama ko tu yang ke kara kam si yeke tema yang ye de ko kam si ko te ku sin ko giam ge ma khe khe ko ya ma fu ken khama ko khamta ma ko roka ko skin se ko am o ta ko ge kar ko kar ko tema khama ko te ko ya ra jeben sidi ko jango kas ki TV kaug ko sin ga ya khada khukar khata apolos kham chama ha ko gam ko tin odse ko kaug tar pase chang ra kham so ga kha ko ya ra jeben sir ko se ko khum wa te ha ra jango khasa kya TV ye ko bora ka ka dia ki pa ma per ko kham chama au cha ko khata se sen se sta kham ni te o ka ge te ya khata ma fu ken ma te ko ma de ko na kham chama tu wa ngwa ngwa na ko ma de kham se ka cha kham a ba si ya khata cha ple mo de ko na olando ta ji ko na ki a ba se na re kenza ha cha petrik kham chama ji se se na ma chenji a ba si ya ma na ra so ri de ni a kon tenda kham chama ji ya o si ki a ba si ya khata mu ko sa na te i ka kham kham ngur cha petrik kya kya kya ta kham chama tu ya kham kar ra ko ya ra kham se ge te men ken de ben si ji ka khwa ma sa ka ti ve ki ma ge ko tu wa ko ta cha bo ra te mo ko se ko khom re je ko ni sa se ko ka ro no ha cha jang go span sa kham yo ko kha ko sa ka ti ve o lan de ka ta ma a ba se ra je ben si ko ka ta ma a ba se ra ko se bo ra ki ra ku a ka na sa petrik kham ta pa se ra kham se ge te men kha ra kham ta ma ke ki kha tu ya ka kar ka ben za ko ra je ben si ko tu ya khoro khara kam so gitim ne qek len taz ngiye khoda bora sipa chei kiba makam cama gara na kaja. Orlando kaji. Kuya kangar mafuken kuya kar mafuken kia kara kara kam si oga mafuken kuya jeben sir kot odi sa kuya sa kuya kara kara kara tikanza kama kot kuya kangar ang kia kila niya kot kuya kot kara kwa sapota nam kaya matiyam wado kan sa kot chani yo sa kot chana kaya kara kot chamu kukatya na cha ikaren kan si boras ko ako na kira gurita ikaw sa kaya yam sa sati sistema ko mande ko ante sa kenza han disasin de may han ko desa bedwe primer sa kenza ukwa ko ante man spain sa tama sa kot kaya kaya kara giam na giam diango sa kot kaya ko sa kaya dwe timan ko ane siyaban sa sta kam nite sa kota gitya kara guanam ka wakir kesa nga digi timan ko ane te ikati SABC Sport.
0: Yamange came turning quarter 10 o'clock for me. He quanted about Sangue, Quacquach, Gossiga, Silo Siroqua. Sibachene, keep our Gaqua, Dangwara Kachoga, Petro Mosanga, Nana, on a Balagua. Anghara go to a passing one, Kalikuramba, touching on a good table of passage. Lady Kuraga Quantene, Inchong Labala Terabatanga, Kamangabalan, Kamakan, and Tanabala Chingana, Hosuana Polisangana, one of the Ugodan, what is Quakopola, Rianga, then Smakopa, Hakala Polaga Tempo, Terabatan, Kamangabala Tanqua, Dawachi. Anghara Taban sitting, Agaqua, Gansing of Kamakuna. Here one of the court to draw Jella. Achigo sunge bula makageta na kwakwa ekwantere batsangunge kwakwa chinko chane pulapulanga tse siema kyaguna chane rene 11 sa Patrick Musonkai achinjige kwantane record number 22 atla siema antere batsangunge kwakwa chinjikaga chage kwantane. In Huatana, I get out to Lepulatane. I should defend a gunning along in Halipunatane, but some gay quacker. I shall put a shishu clatuqua. But a ton of many chuck I will call. My came again and a quacker, Terebatan will call Bulan like a kucho. Tevin City, Kanikuna Fedre, go yellow cat, Kakuana, but Teddy Dragaqua. Tevin City, like a Batarabatan will get Kakamanga Bulatan, Haragochi. Lady Krapala de Rochia. Chulana kong lagi kwa, chana iwa kwa afogan pulching lana. Bola match kaso yellow card season ng Tevin City ang nake bagasusyo. Yung wala chong ay bola terbata ng kumanga Oswan Napoles. Kuya bola na pasang ng lekura terbata ng bola tung kara ko chinga. Oli kura kwa Oswan. Ang buti na konsya sa bisig chinga na buti dahan at yon hoto. Ang wala kay chong ay ka. Keep pa wag kwa chana. Tevin City ay keep pa terbata ng kwa. Ang mara kecho chipna jagan chipna na awan abla ko ko ko tim kize hamba chachi ki kwang tane bol ang mara go che leni ko chi ngai ka tere bacha ngo ko ko to na ko ni cha ko bol ka um kri tere shi ma tere ngo ko kri ko an tere bacha ngo ko ko rame he go ya bol tere bacha ngo ko ko ma ko na chi ngana asun ke ma ke na ko ko he go an tere shi fumba. Kamung wak wantane, Tevin City ikan itu dapat sanggung dia kau kemangga bola dan kuat dan kana. Iku antara dapat sanggung dia kau kemangga bola cingana tahu ingat ku antara Tevin City ikan ni, kau kemangga bola dan kuat aku cow. Ikan itu dapat sanggung dia kau bola dan kuat aku cik apa nce bola guna hari yang mungkin ku antara bola blok aku cik cikwa. Tevin City ku ya ikan aku, Rafael Chong kekuang. Pula refleksi ni kau mungkin se, hati kau aku tidak bertanggung jawab kepada soal aku lagi, yang mana aku lagi, maka kau memang kau dan aku tidak bertanggung jawab kau. In mana cakap ngasuk yang pun kau kau kau tidak bertanggung jawab apa sahaja boleh guna, hari yang aku lagi kau tidak sihat yang mana ini, kau akan ngambil tanggung jawab kau cakap, hikai kau tidak bertanggung jawab kau bangke pula tanggung jawab, hakikat Showing each other a couple of central land cutting on a polar tree day chair today. Cosi nice and chop one gigua. Hamazulu no toe. Polokana city, sir. Maroma Galenza one gigua. Tell everything who called the Norris Chop two. Chipa United. No toke on today. Champola Gekoka Richards by Chop one gigua. Shibukuna United. No totane. Wacha kabula ge kwa kwa tenne petwa pregnancy akwa ge bola tro kama kwa kwa antere bata ngo bola tanga kwa ko chuka kwa chuka kwa antere hoso na polis kujia bola tanga mbacha mbacha chika kwa kwa sote kwa na mange bola ge anxaxela qutsho ke kalidala batsangunge kwakwamanke Durban City hiwa ke kwantene Hebrens Mahopa xa wona phola ke kwantene batsangunge kwakwamanke Jerusalem asu qutsho anqara kukumwe chitsenzwe pakashe shunda tichi go tvide ke lisa tsangunge tisha ke gukopa somtasu bula mageta na kokwa Lady Kula Pulachik Naitria Hangwa Tekwan Terbatang get Quakorabang Bula Him Hwanda Tuna I get out of Terbatang go Quak Tokwe Kwan Dene Minita Quak Theo Minita Quak Theo

0: 현장화를전해지나가신것은현장화를전해가보고요현장화를전해가보고요그리고안테르바짱문제할거지가서보가서쇼이헤드코치망게콜라퀸화마라칸게과센터백의관대는데니치그가디펜시브미드필드네포지션에케원마테르바짱문과장화를끊고버텨버짱문과아까47게과시트코전에커버게파가쇼쇼존호토진화나와라볼게과현화를전에아파시볼테르바짱문과컷진문커버게코나테레시트나쇼체커버고나헤트게과한테네코나나테레쿠초74분이지참나코난나트라쿠츠오게과아빠가쉬쉬왔다네
1: 치엄와치과노코나에티아바15가코나올란도카아바시야고테티엄와치과노지엄호투게인자와세게캬암차라감수에게지면한차과연과치리키바바감자마까까르거차아폴로삼자마티베르가나고게까르거라감수에게지면한차구세레게가라티면게가라바당카바라감자쫓아아폴로스미카아폴로삼자마마푸켄잔게가구세레고티면야카다마푸켄감자마나라마가티베케고가라고투예까가그에야고제벤스리까까르거차얀게레니아가까라감수에게보라티모데카누스파사타요세코마테하라티마르카누지에벤시디사데카이과티마르칸올란도파리디아티마르카누시마함자마코카르고티마르기암기암하파시하라참소에게티마한코후세나콘난자시하라티마한코코카르고카오테르파시아카가로라참소에게코카르고티마르기카데바타암기카라하타바타함자마기코아티과암가틴바타코르코티마르코에세르기아카테아과암가틴기카르고카만나로가암하아폴스미카아폴스기카르고스킨세아웃아와코함자마함자원투데기카르고코가로치간자파시하라티마한코과암가틴기하라참소에게한코에이젠기하라올란고과암가디가고고고탄코데지메누카누디에벤시디카토에야고타오라가다참스에기테마데카누시레니아고테마데가타라하올란도카지올란도카디테마데카누레프리마키앙고디에벤시디칸즈게야콧타마리코테마데콘제지마노투엔데아테마함차마티야오시기테마데카누Mariko Treva Zedinanda 15 Mak Arakada Khamchama Ronaldo Khamchama Kante Tema Dekwanu Marman Tema Dekwanu Jeben Sidi Kwanziza Ronaldo Marman Tema Dekwanu Kana Kwa Treva Khamchama Kachoyu Simam Gia Kwa Sima Kukara Kwa Khamchama Tema Dekwanu Sorry Sibi Sa Khamchama Kukara Kwa Simam Gip Kara Kwa Cha Ama Khamchama Sima Ngang Ngana Kwa Tema Dekwanu Pasi Yang Gia Kara Kwa Khamso Iki Simam Gia Kwa Sina Kwa Yakata Let Chas Tu Yang Gia Kara Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Jio No Chum Bito Kwa Benza Kwa Kwa Khamso Iki Ma Bu Gen Gia Kwa Khamso Iki Kwa Gwan Kwa Tin Kwa Sina Kwa Jio No Chum Bito Kwa Khamso Iki Jio No Chum Khamchama Gara Na Kwa Iki Kwa Ma Bu Gen Ma Pasi Tung Gia Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Khamso Iki Kwa Jeben sidik ka toy ya ko kusen kora kora jeben akwa kamma ko tu yange kara je number 17 kusen ko giam giam ka jeben ko bora si ya kora kam so iki giam ka na kora cha jeben ko no je number 16 Orlando kaji simam giya kora se bi simbi kara kora kam so sima se bi sa kam jeben ak ya ka jeben ko pa se kora je ho choma Je ode ramte anwa kati mon karafata koroka gie kwa de temen hatwa Orlando ka djite mo ade kwa no bedway premiership desedek enza kuwa mate triris ka yamsena de kamse ka wanam kati sedek kutwa de djite mo de kwa no Orlando ka dji marikom ki karafata ama kusen karo khamte mat ikan za pasi ora kamse ki karo khada temen ki simam ki sima khamche ma kusen karo ko kal tar pasi ya khacha jeben city ko au ta ko ko karo len cha sing ye khada kamse ki maru ko ko kam ngi jeben city ko twere twara ko twa karo khada temen nganza ngani nganza pasi ora kamse ki temen ha ko ya ngie ko le ni ya ko ara kha ma fu ken gi ya khacha Orlando ka ji ma fu ken gi ya khada temo de kanu Dear, I could go to a man on a passe or car hotter. Dear, I can the chant for the one task, can the passe or come to the butter. Come to my grandma in Giam the Sierra. Do you come for the Apollo Simki? A man out Jaho, come to a coos and car of a German hunter. Take care of the passe order. Mafu can gear hotter. Mafu can never go skill circle counter a car, car of a German who can coroca and gear Amsus and Gara. I can save a Japanese tail target to your hotter. Orlando Paris is a German city, is a Americano. Circle clothes, bear could bear correspondence at Tamiyo, circle coma terra water. Support and a circle coma terra water quantum was a natcha eker a congo's heregorita. Rock a covered summit even 20 minutes ago, air at the Ukroko county. Came to your material was a good thing to air at a mukati. Now, Tanka covered a congo heregory. Renown 20 minutes, air at a circle 1 1 ago, now heregor, not the eker, in the congo, now German city, Tanka Gurna, Orlando Paris Tanka Gurita. German can say that you're near and 7 terminates to get out of one of Gatin, German can Orlando Kajikogi or Hotcha, but it is number 16. Kukar kongan sa pasaw ng Apollo si ma. Ah, makam cha ng yet kwati. Diya ka Apollo si jam jam makam cha ng kara kwati. At samso yung kama ng ahoro ko. Diya ka skill sa kong yet kwati. Olander kwati. Ngan sa sikara ko. Kukar ko sikan sa pasaw ng lentas ha kwa. Diya fendang ng kara ko. Ama kusir ko na pasaw ng kago sender kaya ko dam batam ki. Ama kang ko ng kago kara jam na samso yung hang ko garam katin kusir ko ng skill sa ko. Koro ka kong yet kwati. Ama kang tin jeno chong kaya ko dam ngan sa timan kang ngan sa. Kukar ko jeno chong kam tayong kara ko marukom ki. Ama kam cha ng pasaw kang garam batam ki. Guanam Katin Badakus and Gomarikum with Katu, Amangarukus and Gavana Sibisim, Sibisam Javan, and Jerak, Ukog and Jetrosima, Apacarata, Kung and another Sierra Tiamaricano, Orlando Kaji, Orlando Kaji, and Jerak, Ukog Kankoti, Javan City Kotte, Yakota, Apollos and Giakata, Apollos Kokok and Jetrati, Javan City Outer Secretary and Clears and Jetrati, Nanda Sierra Lane, Jerak, Ukog and Jetrati, Kukarakos, Ikanta Pasora, Kauki Pasaka, or some circuit even had to come with Orlando Outer Secretary, and the Kiakota, Kuan Yakarata, Yang. I'm just going to come to the party. Jim Marocano, Jack Tacomity, so to get here. What I'm cutting. Jiggy Kanka graduate, one was sponsored. Not to. Jiggy Kati, SABC Sport.
0: Here among the 10 minutes, a couple of concrete. I should go so bullet at Trotted Rojala Kamaka Quam. What draw game give one to the Samuel for Guadima? Nature in Bullet and the Samuel for the Sopola Quagge. Young one to turn a get a cellar. He wanted to go to the palace, Finney Bulequa. Team and a choy bullet to the bottom of the cockwa. Showing what at the night, Clint Bulanso. First, you might get in the cockwa. He wanted to get cockwa. I thought we wanted a ball position, man, get to get a parachute and they came to the bottom of the cockwa. Central and clinical up at the watcher. Anghuara Gochino, Hot Chachinana, Dantula Kunga, Kutiabola Pasici, and you could have gone to the Tango Class, Danghuara Tonga, Square Cobble and some Kalaka on Monkey. Go to the Tango, Quaqua, that's Kangi, Kaget and a Quaqua. Can't you click Kamaqua get her on the Squad to throw Jerry Bola to the Tango Quaqua? Throw it one. But it's in Jeep without Jolly Puller. Chia to Vinny Puller, Kaya Watane. Tion Hotchet Green, down by Nakawa. Chiang Kuget Quaqua, there was Anghuara Clay Chochi, Bulaga Quan, Tevan City. Panak, when you touch on my Puller, my Kawagua. Chia, if Vinny Puller. Kali entry pulang ngai sor ko final ng antenne sa opet ko lit so atere wa sang ngai ko ko so pula dang wa ra kai cho tre ka he ko antere wa sang ngai ko ko mangge cho ko ngai pula dang wa ra kai cho he ni ko ko antere wa sang ngai ko ko mangge pula dang wa ra ko chi a ko ang ko ngai ko antene pula ko pula dro ko chi a teren se che wa ko antene magar man ngai ke de ko ang wa ra jala pula ko antene pula ko pula dro ko chi a mangge pula chana iwa ba sa shu wa ko It's all evidence, Magopa. Chingana on a black quarter, a quatim swagger, pass it on quad and chop, Bolequa. It's all my bullet and a consumer and done quarter than a good way. Pull up with Chima, Halapur and Arangangua, Hadrega, and what a great sort of man get Bolequi. Toga quads, glass of corner, who come quay one now. Kulan and Claus are today. Kunako, not great, there was a gay quapper. But you will get one a penalty at Tongumsa. ancora non teneva sangue qua qua chi che ha teneva sangue qua mangue morrene cingana stanno a caccio che qua ha cinco teneva sangue qua mangue bola giù da cinque quali con te ne in qua da cinque bola te ne caccio ma che qua con cinque come quella cinco teneva bola qua cinque hoco c'è tu che qua si è ma che qua te ne ancora caccio e poi in qua teneva sangue qua mangue bola te ne qua in qua da cinque ce ne bola te ne Talking the bulletin, Anguara Clecho, Kagiqua was on the police. Chiano, Jutta, on the Pulequa. Why didn't you get Pasa with Anguara Clecho? Gequa. Benja Pulequa, Terabatan, Kokabala, which he got Pagan Persian. Anguara Clecho, Chibulet, Grand Halfland, which he got the Unguanatan, Terran City. He was a quantity to get Tunqua. Tunqua, Terabatan, get Quaqua, crossing the Bulama, getting the Quaqua, Pagasha, shoot like Kalikuna. In chong le bulletin among the bulletin, what a watch here. Quantity was having hook among the bulletin, and a shot come on at me. A coat and a button hook among the bulletin, what a pussy do we get in a quack well? So my police truck, Amaga, keep my tongue, my get in a quack well. But you know, Jerry Bulagwan, Santo and Le Bulagwan, take 12 in your bulletin, but I'm gonna get quack well. Now I'm gonna quack well, today, but I'm gonna get quack well. Pola pola nga e kucho. Kipa kanga wage kwantene. Referee kweya. Katisa Federica kamanewa. Kwa genega gata zana na mankangwara mwola. Pola pola nga e kucho. 5 minutes anko. Pola kongri tene. So pola kwa gatana. Noto noto kwa. Petwe primiase. Pola langwara kwache. Kangu nage kwantene batange kwa kwa balai tangwara chonga. Pola chimana nga era kucho ke kwandere bata ngko komange bola pagal shishu age kwam shibe shichu kana kwatem juba ga pasa guna angwara ko tebola da hana cha leni kunai kwa chula ga kum ngai kwa heberans ma ko ba chimana throwing ke kwandere bata ngko komange bola tera pagal shishu age kwa tesi roba sa ko ge bola tene kwanda tene chala kaba kwe kapa che pole kun na tere mangke aryang ngang ngang tene ga tin chuao Hakau ke kuang terima canggung ke pokemang ke pelik pulang ke kau ah. Kau terus jalan terima canggung ke kau pulang dengan kuang dan kuang kumi. He kuang terima canggung ke pokemang ke kau nak pelang nak ikut sama remi 11. Cian nak kau terus pulang kuang terima canggung ke kau kita nak kuang kuang ke kuang terne. Shawa ke kuang terne. Cuak kau nak pulang dengan kuang dan terne. Akhir terus jalan ke kuang terima canggung ke pokemang ke pulang. Cian nak ke kuang. Angkuan esok kau pulang ke kuang terne dengan tengkau. He kuang terima canggung ke kau pulang juga dengan cinta kau lakukan. Pagasi shua ke kuante ne mangke evidence ma kuaba. Atau ke kuante ne batang kuru mangke bola tang huara kuachi. Pale kuna ke kuante ne. Hincho ngai bola tene batang kuru mangke bola kuachi. Tang kuna tene oswa na polas. Nam tui ngai ngai bola. Bola chana. Hincho ngai. Kansi ngun kama gona. Hincho ite wana. Tang huara chong ngai. Kwa ngai ke kua. Hari ngai kuante ne batang kuru mangke bola tang huara tene chalada. Okwe kia kua. Refe ke chong ke kuante ne batang ngai kua kua. Bola plewa na kwe tene ka mangke. Kwe ngai ngai kama gwe bola tene. Firmini Chanko, Shibo China Chingana, Hewana Bulekwanter Batanga Kormanga Bulama Kirana Kokwa, Shimachana, Inhuara Kulching Bulatan Murama Kalatabal Lenikuna, Chingana, one of Lakakwa, one, two, one, ten, manga Pagashuagua, talking about the manga Parman Chingana, Kiri Kagua, Katoga Bulletka, Taslan Kurigona, Tanguara Kitsotte, Pagashuagua, Shibishiana, one of Lakakwantene, 3 minutes ago, 3 minutes ago. Pula kau tiga kuah, siru-siru ke kuah antene. Malu game ke kuah antene, zaman nak kuah kuah ke kuah siapa macam mana? Pasti tuh cinta bola antene. Anguar aku tuh, paling kuat antene bola dulu kecia. Cukup kena bola anguar aku kecoh kai kuah. Anguar nak mangge bola tuh dulu kecia. Kacau kau si bola anguar terbang si cinta. Pakai ni aku kuli kuna. Anguar aku kuna, mau fokus mana? Anguar yang mencoba bola. Kuah kuah antene macam ke kuah kuah. Kona ke kwang, pagasusu atene. Sa kwa ke, referee pala, kwa kecho minute kwa 15 minute. Yo, so, natin trao ke kwang. Sa pota ku, minute deng kwa kwa atene, mreme chana. Kecho ke kwang. Natin kwa tere batang ke kwa kwa. 2 minutes mko ke kwang.
1: Chiamarukan akan tak minit esok lagi cia kaca, boleh ciamat chiamarukan tam di minute ka tek se ko e ya kho yang ye ko khere sa temo de kanu support ya na wa temo de gan every ma am ta 15 di minute a tso tek en za ko ta ha temo de kan se ko sa tam ye ko khoma tse kha ko ta keben si de ka ga ma se ko khoma ra lando pare tsika ka tama se ko khoma ra temo de kan ntsi bo ra se ko tya ke tya ra tya ma na ha ta lenta ngiye ra temo de ne ku kara ko CBS Karahada Chema de Kano, Gekarada on target Chema de Kano, Orlando Paris ka Foifu, Deben City ka Chema de Kano 0, Atemse Orlando Paris ka 18, Deben City ka 0 Chema de Kano, Deben ka Yakat Apollo Zizi Nama 12, Koroka ka Gekarada 2 Kankara Kalkaru, Deben City ka Garna ka Akarada Samse Gibora Chema de Kano Hakka, Gwan ka Deben City ka Koroka ka Gekarada Samse Toye Yakat Orlando ka, Apollo Sinki Yakat, Apollo Sinki Karada Chema Mafu Kenki, Mafu Kenki Kamta Gano Gano Hoto Mikarada Amkosu Gekarada Chema de Kano ti tu yakarata mana yang gie ko chema no kutundi borakwate Orlando Park ko chema no kanu koni sa chema ro kan sa karo kan tundi borake kan chema no kan kamande me giam giam ha khawana khatara sibelebele chema no kan mana na kan kha evidence to this number 17 gains a team a go got a chema chema ro kan evidence is at ngiora singie ko giam ki kara niye gen tax tax mini teo tagi te ya gara te mo de kanu ma za ku sen gubara si ya hadja giam giam maka bas ya hadja Orlando ka ji te mo de kanu Orlando Paris ko di bagamias en za aba se mo kam ko di ka ok ya hada koro ka ko ngaro khamma ko tu yangi ker hada giam giam ka kam so gi te mo de kanu ha ko gon ka tin niye tax mini teo tagi te ya hadja se se ka mini te mo de kanu to ku ha jebe Orlando Paris Kaji Deben City ko chemen kapin si aku kara kara kam si ogi bora chema de kanu man da si yakacha ku kara ko khamma ko ta ko de ga ko ko one chas one chas tu ye ka kara kara kam si ogi chemen kipa matin ti defen ba ku kara kara kam si ogi ku sira ko man da si yakacha khamma ko tete ye ko chema de kanu bora kaya ko kara kwa Deben City kam kapchen ma so ni sa chema de kanu ku wache Yo kana ku kada player ka kiyai garamu wa ko cheta support na se ko tita ka ko chemo den do te yo sen dirita ko ne chemo ne nin din ka ko kiya bana da Orlando Paris ko chemo ti kwanu ke in sa apa siya mana ko chemo ne ka kiya ko cha jeben sit ko ko ko ko demen khamma ko ko to ko ya ya ye ya ko chemo ro kanu ku ka ro da le ni ko siya ko da skills ya ko ye ka ga tam so ko ro ka ko ha ko garam ka tin Orlando ka ji tu ya ge ka ro ka ta defend ba kampen ja ko ro da ba ki ngakho ko ko ka cha jeben sit ko ji Nan kapa saya kau dah singgih aku lain yang aku borat cuma nak kamu suki cara apa? Sistem demi cuma orang satu ada kan sekitar awak saya orang dari risk gaya masa nak kamu suka guanam kau kau di cuma hingga si borat cik cara dia korus borat dia korus ni jazeri kasono recollex mali tidak aja kau orang kau kamera dia mana kau long pass tadi yang dia mana all gukara khatia apolos gao zako kara temen ko kam gade kem tu khma temonu support na se ko yes ne ia ko da ngeri a ko ko na zamondi ani a ko ko na zamondi na tsem tsem kha hinga zidi bora se ko khoma gara ko ro khati ki hem yes en kare support na se ko twitter khata deben sidi ko anzi ka sinza se ne tete ti malanga chemo ko ni tanta ti khamtum zezina manai chemo ko anu deben sidi ko anzi sinza se ne tete ti malanga chemo ko ni tanta ti khamtum zezina manai chemo ko anu Ya render tak min Rien ne t'a mené de la guerre, si belle et belle, comme un carreau de Timarucan et Guillaume. Ah, ma toi, tu comme si gamma cocos et le dit. Ronaldo Marman, Timarucano. Ronaldo Timarucan, car si pure comme Timarucan, on a comme si oiki. Ah, ma si belle et belle, son caracama carreau de tramangue, comme si ma dieu de Saint-Vitier. Imagiamanza, toi, tu es amanza, canta, Tim Guillaume, canta, ti. Rien ne t'a mené de sauter, que tu auras Timarucan et Jevens, et quoi, j'ai qu'on y a caracal comme ça, ou t'as qu'on y a caracal comme ça, ou t'as qu'on y a caracal kau kuzin gobora si hata kukara go sima ngi kara bara tamsi si bele bele khamtima kukara wi ngi kara hata lentas ta o kingi ya hata tema ru kanu dia ben city koji kukara ka benza khon hara tamsi go garna nga hor go ngi ka ti ko ya si out out ta khoku khamtima ngi kha dum ngin na nda pasi ya hata tema ru kan hal tra o lanjo lanjo landu gwanam ka tin tema ngi khwe sen khor go enze kya kwa ti lentas ngi kara go tema ru kuse na go tsikanza pasi ya hata firen nien ta khamni te o ka gete ya hata tema ru kanu Sam khameni tesa seko ya khati mo de kanum firen ni ndax meni tesa ka yata jeb en sidi ko di kusen ko temen ko khara wada sikanza kusen ko bora sio khata temo de kana tam sio ki khara wada ti je kha ku ko ngie khate du ya ka khara wada temo de kan kai sika olande kaji olande kadi ka ogi ya khada bora nanza bas ya khara tam sio ki khamma ko tu ya ngie khara khata ki pa ma de ben sidi ko man au ta gi ya khata zezi na ma chu si ya khada kipe ma kya ngara ngza kya ngara khotita mure mi khamcha ma chi ka pare o ke ngwa ngwa na ko tuwa ngie se ndi ko isina de chemelo spani za tsamiyo ka se ko khom a khotcha be ko be ko re chemo de ko olando par za jeben se de se ko chemo dreeds ka yam se na tsam se ka gwanam ka de se ta ku ka de ke chi ka ngo ko yo khe kun sa be ko khotcha polo kwani siti sa bore chemo ate kwanu 11 na khotcha siku kune za bona tema rites ba sa bora tema de kwanu 11 na khatya siwele wele za tema de kwanu 11 na khatya tema de kwanu siwele wele ko 1 ne ka kara khatya stelambos ko tema de kwanu 2 he ka kara khatya stelambos orbit quality sa bora tema de stelambos 1 orbit quality 0 Ama Zulu sabora tema de Kaiser Chiefs ka wane tema de kwanu Ama Zulu ka kakara de gwanam ka tema de tama tema de kwane yako fefe nien ta community sigi yaro tu ya community tama ko ya khabora ka sitama yetu ka pyoro kwe tema ngi kenza kwa mna ko zeko khirita tita evidence tema zezi na ma 17 tena kwata support na mtumo matu tema tuna maka ya kwata mugore na chem kha hinga sibora si kwa khere gurita tema ko ndeko ko sese nien ta community so tsagise ya kwata khatsam kha ikhaita tihe hite kwa ko na ta ikere si kwa khere gurita na unwe minute ko tama ko ya kwa sigi na sina sina tegore olando kana tsuwa ko singiye ko kanga ro jeben sidi ko na singiye ko kanga ro 20 boren ko zete aba se mena ko na ko gwanam ko spansa ko me ko jeben kanga ro 0 0 ne ko tite mena ko anu se se nien tax mini te so tagde yo khata orando am still the mon area stadium singi insa de ice ge wo ge sinde ko sibore 16 de may che se de yam sina ko da sadra da ka ice ga temon gan 3 is ga ta ko insa ko gwanam ka u kwa de ke ti olando ka ji na za kusena ko siya kada tema de kanu tu yan kam susen garan ye kada tema de kanu kam si oiki ko usu ka tema tena kada nga de kama ya kada ndio za kwa ka de refrisi na usa ya wati ama ka ka sana tarita tema de kanu support na tema se ko tena kada ye sana hore tu ma tema de kanu ho kada ye sana ya kada na na hin asi bora kana na ka ka gubrena te ikara ko ngurita ama sancha wana ka tere mana ko ha olando pal tu tuwa ko kam susena ko ye tete na na te ikara avasa drita tu ye kada bora kenza aba se yokodi anwe khatsam khatema nokon tie ya orokhwa kapiyoro eta makwe tayamia ko kherina kwa tema rekone olando paris kwa khatema tema nga tsam si eki khatwa tema nokon sesen sestar men num point sikan amzu ne ko se ko kumsa khatema nokon masata wana kangoro siki ya kwa tema nokon spani sa tsam yo ka tema nokon tsui tsui daga zatam kenza aba se men ko kwana kwa han kwa hinke tsui kham tedim tekir khan nasi bore toki kharara ti deser ka zan recolix malita ne tema nokon olando paris sa debet siti sabor yago 00 sika kherina
0: yamange game umkhama khwega tsika sike tebem city hinga phaka sheshuke tlaeke kwante le batsa ngokwa litho kwa 00 kwa atechike bola fasike kwa litho sesesesta ke pende gani kunata manke masanto wana tane ke kwa tane ge akhan se stap ne tere batang ko kada mangi bula ngko sa ubet ko lets wako akwe tri rige di tri ndo naste bali o tsela bola na tseban se tion nga mazulu kaiser chief chipa united ke ave ke chief ge kwa tane da mangi bola tutro de ngun kobo kwa chief ga sege bet wa premiership makai ge ne kwa chief ga sunge bola tsela khobo kwa kali kuna ga chief ga su tseban city mangi defender kungge kwa tane batang ngol kwa mangi kona a kick khobo kwa parity wana kula eh we kwa sa ke kwa tane batang kwa mangi chinji na chinji ge akona tere bacha ngi khwa khwa so mangi ka game bacha ngi khwa khwa ngam chim ngam ge ta vin ngi kwa tere bacha ngi khwa pala klik nga bola nga singa bola ge ta zala khma ko tere bacha ngi khwa so mangi pala pala khma ko nga Teben City kwa kwa chim ngi bola ngi tere bacha ngi khwa cham kwa singa bola ma ka ma ge ta ne khwa khwa ta mi tu drushila mi recordix ma lichi ga ngam hudi ga wisita hon u platform den studio kona ge rainat ka pun na ta kwa da agme nga program ke gandi tangkul po dan sa bola maklagi dan ikwa kwa atichi kia fasi kikwa na so bola kia 0-0
2: ona reten siyabayang o takhono niyaka FM kwa matreska temo na teke foifo kwa mako kwika mwenete ngie kwa na titantra unisa kia nkao tiwe wesen ka na jao kwa kwe ka titantra unisa tuwe nbora ya kia akara tiwe anisoka hambe titantra unisa kwa mako kwe nka titantra unisa kia nkara teke kara riko maliti na desire kachoro ta akau kwa meti kagwe jao jikoyo tiduwete kuwa kwe tau tiwe sa usiki ya kwe tau kanta kana kwa na mapau e akwa na jika te churuwa kwe tede kwa kwe tau kwe kwe na kwe tau te mwa kwa mapau e makite kwa itwa kureta na te anakwa ya adanye te kusu na kwe tau ya ateno te haa yusi ya kwe tau seis ire kata di kwa kate o tuwe njama yusi ya kwe tau kiri ya kwe na te o jama ya te anakwa ya mapau e saa kwa na jika te tuwa kwe tau kai kujika jama akwe ne tidwate kai kujika an ohio karakta unisa kia inkwezite kai kutuwa kwa radu siki ninga wakate kai kutuwa kwa kwa kwa te siki kai kutuwa kweta na atesi ya kweta o khirita seis irisika ne tia wanata tetuwa kweta o kai kutajaro kai tamite kwete mu an ohio karakta unisa kiri ne an ohio karakta unisa cheka ne jaro kai tamite kwe kweki kwenye kete mwono huwe esubu kako. Kwa na ingi dao si te haa he kwenye ta kete si kete mwove anza kutu ya ha kwe huwa kwa nata. Kwa na ete kai ate kumkua huwe esubu kako. Ana kai si kivenu mwa ki. Kwa na jika temu zaro kai ta temiete kwe te amako kaa kwe tamchika. Tui doma kwa te amako kuya kwe tamchika temu kwe antia kutubu a antia cheka ateu ana kai jiki. Neteo anechoka enu kuhu jitinite huu ya kuhu jino tekia uko tatim kwa na tekia eka mchika muwe ngo tina khwatano yere khwata tikere khwatani yere khwata ako jitemu kuka mchika jaro kai ateki teho ya kwa kwa na jika koma kai atuna tama kama eka atuna tama yaka khana muji nganu kubu akwa kwa kwa na jika jaro kai tamite huu kwa uyo karakta unisa cheka temu kha te eka mchuka tama te tuta mchika muka eka mkai te kiti siki te unkai jiki tama ate jaro kaya govene te unkai jiki kubwa govene te ki eka mchika temu mkho tum eka mchi jaro kaya te che kaya tago ndi ngandi eka mchubwa te ngandi eka mkaisi nja kuwa ndi ukwana ano jaro kaya ana koma kaya te kwa na jika ate iyed kwa na temu jaro kaya tamite kwa kwa uhi wakara kwa unisa cheka tia kujiki jaro kai kubu ya kako te uteka mjiki te sport te wakri ya tenga jiki te utasen ojiki te ujao ojiki te mu jaro kai tamito kwa kan uhiyo karakta unisa cheka kan uhiyo karakta unisa tuenho akwa na jika tiyo anisoka tiyo wanata tetuwa kwa ta utai kujaji kai kutuwa kwezi te jaro kai te ukwa kwezi te kiao ho te te kai te kuiha kreisu ka mu nano temu ati uwe ati hasa desi kaya kutuwa kwa. Kwa na ingwe kwa jite mu te hiya teve anza te ucheka kwa na jika. Tabana ingwe kwa jite hiya te utwana kwa na jika. Te kia teve te utwana uwe ingwe dao khe kumusa ingwe dao si te kumwa kwa muwa kwa tau. Iriko ana kwa ta sure tuncha kurika akono cha kaisi kinita ate. Sa sure kurika akono kaisi cha chakumwa kwa tau. Kasi nveta kwa na ingwe dao e. Eteki yaka ata kwa etemu tutu ye tumahamuka takuinhe. Nete yama kwa etao tuiha kreisi kaka kuinhe amu ntete kaya nete mingi jiti nkhuji. Nete hitio nite ikara jarana kwa etao mokuwa kure etame kwa etemu nga ukhuji ngie kwa eji okia ukhu. Ngukuri etemu nkote nga ukhuji teku de nganote kaisi nza kunga kukwana ete mua nga uko zite wanana ike hatia kwenu kaisi oka dausi te singieta tiheta nko ne tangye wanana kwa ya haa saka taa kwe mua kurede hisi na iku anu chasi tukua kubem tukubu ete mu o dausi kikungiko a dausi saa uko iteti we e tukubu yaka kube kuma ngiki ngobo kuma ngiki kui kuma ngiki kui komku ita mahambe te ka ai tsobo wa kweki ya ka qobe kwena tsobo aqa qobe te munhu ndwe ku dinga ke tsobo aqa qo koma akwa dinga ke tsobo aqa qo jaro ai ati onga ke akona jike te mu ati tsantseuni sa khungu si osu hiye tsobo ya ka qo na ha khungu he jaro qaye te jaro qaya go noti duete te ke ya hasa de qaye ku tswa kwe te utswana ta ma kenta wa gosure akunga kwa kwana ngicetse ka temu tswana sure ate u tsetse ko jo o jike kwite ha kunwa taya kwa tsa sure a tsetse ni tsanga ndi u kwana sure ti kunwa de sure khurina kwa ina a isiki tim ndi u tisi sure khurika kwa tau hinya kwa temu na at a i je ngote dza ro tsare kwa tau te kwa go te te tsare kwa tau mingo te kya te u ntse a tswana ga senta na ko sure akun sure khamasi khurika tama khamamboroto ya kagwe tsikamsike a jiti duete te u mapontse sike tsai ku jiti ya bana ta hinti yo te dzara te u kwa ku jite gya mahute khego na ku ita u te te xa ite tswi kopi ya ga te tswi te wa ga ng na ku ita u te munxe ka iku ita meto go khwe tswi ya ga kwana go bem nge a te kyare ka ku ita u mu te u musike no ka iku yena te ku ita u a hinu tswi ya ga a hi bem an khan tiya kwena te kare hi koma a kwa ta kwe te ko hasa kwe he te ki ya karata nde kuri jimba kuri kwe twa ta kwe te a hi a hasa kwe si te wote akona tsika te te ka ya gono te tswa hasa kwe he wote ka ya khate kwe a jiti u tsika u so o ike ji to u tsaka we sendra ti Reinhard Kulabi kapunda.

0: dekwe chun kwen kwana wote tinwe nde tinga siki otu Africa kwen kan on ai ji tekin ko khalena hebe kan go khanu he tama wote koro ye he dino na kan te te ayo na te sat ni so ke kam ko ha ngi kise na ko ha ha is abia
1: se
0: re de kai kai nga te ko mo so bo sa ko.

ona re tenseven o he ta khono nya ga FM ka maqase ka temone te ke foi foi ka ta kwe o nya ga en 20 minute he se kwe ta o ye gwa ha no ina der ta ga minute te ke se kwe ta e ye gwa ha se se re se kwe ta o ka ti sa na te ana gwa he ngma te me ye ha kwa na ngma kurio her sing kwe ma kwa na te o ro kwe ta o te mu me ma sia te unim o ka no sawe te se kwe ye kwe ta o ku kwa sa Nike comes a temuk and tonis I came upon a son a cowsikin, to a wet our radosiki, tonde zamani take like quahana, temu a hatemu, a tiana, a hua di zarok, I a do check at a yaka correct. A quana temu, and a tuma hamka da te quenu, te quana govern, te qui kayaha, qui tawaha, a hoodse at the hia tenunga, no teki suwagwen, temu no teki a tonisam. E kiri go kwa e go tsiteki subuwa go no temuwa go ka ikwetse tama te yo se ka xa sia go etao xa e go tshwakwe hiti yo tesa king monada mtsanka

Ona reten siyaba o he ta khono ya ge FM kama tsa ska te mona te ki foi foi kama go ta ko FFN 40 minute jite ja o kara gwa 20 kgwedi ne te ki se go ta e ya gwa ha 15 gum 15 minute he seis iresi go ta o qa ti sa ne tetwa go ta o qae kwa ne ti dote te o qae kwa tsa ntse o ne sa ke tsa ntse te ki khara ha ja ro qae am twin yaka qekwa na temo cwiqwi kwihe te gwana mgatshwe ku karata ya gate kwe kwa na te cukunu o ada sawa ya magwateng temo sawa te qete ga cukwe tokunye ten o tsameto wone jaro tlaiso ani soka ata ega ate koma ako ate jaro qae te cwiqe ya gamu te cwiqa ro ga koma am ngano temo ate te u kai kwintsi ta mahasa kwe tswana qhamate na tama twin go jete kwe takwa ai go tswa go a kona dzicane o yo kare tseone sa ke tsamji te wo ha tlae go se ka ne te o tlae go tswe mte ana kwa hi tsanji tama a ke ona na go ita ha ha na a ji te o mapo tse so 20 kg to o tsaka we sendra te Reinhard Kolabe ka punda no tswa ga tsamji ya gwa tse ti yo te kungwe go ita o monta te se khiri ya go retang.

te yo kai tsika ya gwata te ya tatinga sikin kwana te kwara ga tsunzu oka mo le kwala ko sikuti an an kwela ke kana khoya khona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa no ha ga ditita ka o ka tswa kwe ga afrika kwetu nto te te xa ya go na go nna nna mo ka go te nka nka jiki tshonye go mo so bo kwe go a tsun a kwe tsa ave tsheka go dikyaki nga ka nto te do go go te te go nna mo ka go ta go tsaya go tsaya go go di komo a nga ke ngomso ke tsambo nge ngiti he ntwe te qha qha qha kwa go nga mku di kwana tso ga le nga mku kwana ana go ga di cheka kwana am thakalo te nga se kin SRBS ye kwe na go tuja o tsa o di tsamo kana go di tsama kana do vega go so go kwe go kwe go di ta nta ga kana nga ye kwe am tsa go ngara hi ta tsana go ya he ti no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 am SMS anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fa i franti. Esca.

0: ona re tensiwa ko he ta khono nya ga FM de ke 5 o tlamo go tao 75 minutes ke gwa han di ve general thandaja ntsone sa ke tsan kate ya go tao tlamo khate 3 minutes e ya gwa ha 6 iri he ka ti sana o ntse xa ikwe ya msa ne te ana gwa he o ntse xa ikwe ya ma qosi ne ge ka gere ne ge ka tlamo qwe sino 12 iri sika gere ta hi ya qwe di reinard kula be ka punda ne ti Kagwe, kamji kuho tohi katateje rado soka to karaji, kanteo nisa kieni, nga mkuji to kleu karaji, kanteo nisa tuwen anisinza te uyo sinza kiham, te atehoro hatuwen anisinza, nga mkuji to karaji. Tiu anisoka timi ya gwe, tuwen karakleu sena eyahu, no kaisi gito otungu atuwen, kaisinza kama te kame tuwa, rado sinte nisa asitama, abirinata hae kia inkarakasana eyahu, te kai kuta.
1: Yeah, figure man, Russian man, Russian man.

divakhaye wafite mtigingqo siyawula senkiyijonqo kings of content qhwekicamteki wula senkimtekiya senkomtuketruta qinitshomtsha program kijonqo ndangitekamamte manitaqinqimtaqulela qiyemtsha wula kichonqi ntinigingqo tinqinqomtsha program kicho adoke kwimtekiya qhwenqomtsha program kiqinqisenikiyiqomasi ndamtekite kwingqikikana program kagiga gastram teke wala gang yim teke sika makre atoke kawesi nam teke ang kwang kim ta program teke tenia kwa yagim nga wala sengi chong agita wa duke ji feels done nam teke sengi duke feels done agita kali unga mawa dawa kia faila kaiti kagita kali dika mawa dawa kia kasona iti kagita kali o kali kang kia wavilongo sa kika chong kagita kali ini kang giawa economic status ka kita tenia kali imtegi wa higia kang wa mta program ki gang si ni ki komasi adugi ku imtegi a kawing ng mta program imtegi a sang kang higia be for derang pan positiva para udang imtegi ang ki kawatiki higia wa kwa dogi ngon kawa skula kletter si gini imtegi ang ki kawatimbo he dawa ka wana chiji ka yawa talisim gani kika kumu owa dawa kita wana wani mtinga amuda ka dawa kika yawa positiva farauda kika kwa diri ka yawa kika afspraka agita real tagatini kita wa samaver kang pangakre kika ato katini kita wa o kaya wa friend la kay kaya ng ing hindi kay respect la kika kung sanga kagita at kalipan ng nawa kanda wala si aging muda ka daw kitis ng katsikala wani tige gie kung nakang daw kita lumsa kama kaya wa conflict opulo sang fardak yeda kung nakuha kang yawa activa lister kika tuduka sa kagita at kalim wakwe kagihya wa wani kagita wa dawa panangawa kahya wa talisang gani okwa bali ki panangawa dawa kya kaya khasunda parahudang ya gingawa ya talihang wakwe kahya wa positiva parahudang agihya wa tamtagya sang kikangkala kita a understand nga wa dawa dawa gihang wakwe katini gihi awam tagi wa higi akanga ngam ta program ki dong si ni ki koma sa tu ki kum tagi ya kawya tam tagi ki sing ki kana program ki ta gastram tu ki wala tam tagi sing ka wa ting ham he kang he gi awa emotional ni ki social on vakalang ya understand na ta ki appeal stan tam tang gi dong de kanga ka ya before de rang ni ki emotional intelligence da girin mo dek nga ya wa positiva fara u dan wani mta gyesan ki kanan gita kama kuya seho yi mta gye ya sika maklain ati uki kwa mta gye wa ya kwa nga mta program ki gansi ni ki kuma si ki wala sin ki chonan ni mta gyesan kwa ki tuwe ni dir tak mani tika gita mo dek nga sisi ki kwa nga radio xkfm yi mta kula tiga mta wala ki kuna iti ni kamba mta ki kwa nga o akin 20 minuto kihin yung titini ya sika matay ati kiko yung tawa kawin ngam ta program yung giya wa diwi kiyi bialstan ikrafidikan nga program yung giya lang kwa kalitom ta ki siyawiri gano kuna ta gida sika matay ta kawin ngam ta program yung siyawiri gano kuna tinini king gida gastram ta ki wala kong ay yung ta giya sika matay ati wiki kwa yung ta giya kawaya niya kiri gano kuna ta tang liko under tin siyawa ngayon niya kadam ta kong wadat ngayon nga Tefitagi toh.

Unirtin siwa ngken ni khabu ngam chawla siwa kidem ngodik dum kinga nalo nalo ki wala sen ki changa dum te kita fidika ngawam cha program yang ki dum klo kla dum te siwri kun te kita sikamak e takawa program yang ki he ne ki agya gastram te ki wala kan yem te ki sikamak e takum cha tira ki una ki kising una kwa kwa kan gya wakalo kilingam te kita ngawam kwa te segmen ngati wam te kita chukam ngawam ta program ki gangse ni ki koma si dam te kia sangi program ja fi dikan ngawa bukala munga kan ki ka chwa ngawa program ye ge hiya wa dewi ki fai la khait u dewi ki khaso na itim te ki dan wata akango u a dewi ki kwa mta ki a kawa da khu nigi mta program a gastra mta ki wala kongi fi dika siya wa tig digi a kha tiga tini a wala ngawi ye mta ki a siga makai I gea sa kwa si gea klik kama kwa mta program ki gangse ni ki koma si dika mta gea ngwa kwa khaso na iti kani mta gea sa ki gomka mta gea ta kata ma gomki ka chwanga da mta gea sa gomka gati ka gati gea ngwa ti krisi ka ngi hiya uwa masi sa kani kunam da mta gea hanki ka wachimbo ya pala pala tuna ka ngi mheke hatum gea a gea wuzala iko ya wakang rito ang hagi ka ito mga klinik ikini imtaki yung kaya kunga kaya klik nga nung kaya wa masisa ko uga agita ang patung katum kaya ke chukuna kaya agi ya wuzala uko yung katini kaya wa imtaki kwa ya kunga imtaki ya sangit gumga chigi ngulika giga ka ukama kwa katini ya chigi ya chigi nga wa kwaya pali nga wana unsi ke agi hiya onkwa ngung onkwa dibi nga ngik kwa kia kisang pali nga waka ki kwaya agi ya chung pali nga waka ki ukwe katini gie nkwa ya kli mta ki hiya tunga nga mta program ki gangsi ni ki koma si ngwiko nirtin siya nga niya kari mta ki hasim kwa katiwe manita gitu ngudi nga siyo ke kwanke Radio XKFM imte gitu to nga mta program yang gihya wa dewe kiye khaso na ite wa dewe kiye safety ke wala sen ki chong da liko nirtin siyo wa nga niya gata gamta kwa nga wa tafita ki to

0: Tidima wacho kanduwa kei tedana tidima kana twecha e tidima kana kegiya yadi ta kalenui yakiti sab yadi dage gempa me wakule de ta gempa abagi wa kiwa galu dage a mangle gempa kiwa kubanu pakwa galu ta de ale yadi e Aka kuma kuma da wata rai da ba ta shi ulu ma kuma ta to ke to da luku na ta sun ke sun da ta kalin ma kwati sa de da game ba me wa kula da ke ya de ke ka nu ya wa kuma ngada a ya wa dun ta ka da nuwa a nu shi tau a de ale ta ndele ngi jamu a zan ngai kalwa jo wanda ngai kam ka na ngai da ba di ma de shi muka te shi muka e yata no khan mato kan mato ne yaga chi de maga ine gege te a ya gege kame ku wa kuna ka ushinga te chi de ma chuma te no chi de ma chuma ngu ku ta ma chama ambe dan ju ngi chi chi de ne ti sha da sha kula kula ka he a cha ta ngu kula ka a ka o chi ka he wa chi thonu ma ngi khuna dwa chi thonu ke chi thonu Kasa kwako. Ame. Ndoa. Hewu nake. Na ndoa da ngay dengay. Nilenge cha mwaze kwa nga ngay dengay. Shengay kango tuna da ngay kama kutuna kwa da ngay unge kama da. Ati sa da ge da ngay chi chi tuwa nga ma. Yama ni kukwa. Da shengay tachi ada chi cha sakwe. Ame ya ukam. Ame ngay sa ndo ngay kwa da ngay ambe. Ngay sa mtuna da ngay. Shinka hii mta sa mtuna da ambe. Ya. Ose kama da so ang magetia ti sa mumu a da gi mingam cha sa ku ing da gi a mi uwe kama ta so chika ma tu ngi kaba kwa kung shumko aga firi koko a ga na ku ngam cha cha ku da gi he da gi shumko firi koko kaba kung ngam cha cha ku da ga kwa kung cha mi kwa cha che kwa kula shumko firi kung cha Ya shi ke dan ya ke masa kam cho masa ta to ko sum ko firi ni ko kun ka cha ko ta ke mamma kun ka cha mamma tu sa kon de ni ka cha ndi vita ke ga ne wa de a sa tu lo sa ko ta ke ni ma ka di vita o sa ko a be ni ko ko ko ti kha cik de khaiti sa ta sa juge kama ta ta ya tenga wa ngu cha sa ta juge kama ka dan ya ka ni lo ko da won dan ne jo anu ya ku ku ta mi ka kha ka ta cha a to o tham dan na cha khan sa da ambe ngau de chi ta ge da tu na da ka jila e wo na ki ta ga me a ge ya min ne so a me chi a me ta so ga me tu mi chim chang ko ta ge ta ma kung chi firi wo ci firi mangia de man unti chicha ta ke ngi mi wonu unti chicha ko ta to ci firi ma ko kula ci firi ta chicha chicha ko ko to so ya unka firi ko ko yang ya ma ya wa mi gata ma ka chaka o a mi to ne sin ci ko un sum cha ta ci ko de unti sum firi firi ta ka ko un firi ka firi ta Mingo na dibe okwendo. Ya shumcha kwa kumtua cha atata cha afiri. Amiandu. Sankan. Andua. Senkuwa chita mkwa shaka. Kaku ka. Chika kushaka. Kaku ka. Chika kushaka. Kaku ka. Chika kushaka. Taka mwanda nwane nunga kunda. Nunga santa li singa ya. Ya dibe kanta chuu. Tatu nunga kuhu nunga ching. Kakulika tse kati chuu. Tatu nunga kuhu tuta ching. Kakulika tse kati chuu. Taimonde. Taimungo saka. Saka da ke tati. Sum kufiri ma saka tuasi. Mi da tom ni ma wa. Wasin chon da sum kufiri ma. Ame. Andoa. Indoa da nga indoa. Ke kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kulin kpekpe kpa agese ndibi gbajuta ndibi gbajuta takan kan waya ushasa da jo ne khasa sa sum ko fili takan kan hun da wa usha ngicha takan tsakwa ke kudwa amen qonqa de kham kugula cambe ngonqani asala sa sichitha sa kacwanqa da tidule da sa da sa khon khon da twa ngonda tidule da na he una ke kando da ya Sang ambil, aku tunat dan asin dan saya sanggup nang pukat tunat dan saya heu nak yang ngan tu dan ngan lagi. Tuan mah, dan lagi. Kau anda ki, mak cahci tisa, umu ah matu anca. Tapi ah talis mah tuh ki kau tadi. Iku kami, tapi lagi tadi mana ini lekwa. Ahi nanti ki yang asin tu agak fili, aca. Tapi yang minggu ni, tapi sejak kau anda asin tu fili. Anga chami ta ai twa ngushum ko firi ko kutwa chami ta kia mi ko kunga firi mi kunga firi ta ke ta mi kunga firi indati indata ngushum ko cha de mega firi ka firi ma kunga ka cha ka cha ya ka anda kunga ka cha ka cha ko jira anda ko amin ga tantam ta kia mi ai kunga de mi kunga firi ya ta ke ka ngai mcha o ta wa dung Don't go. Don't go. Yeah, don't go. I mean, don't go. Sandra, come on, Kau ni kubu, tak? Sekarang ni, kau, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, kau kui, Akai nanti kita masih kula kafir tak kubu kai kubing oh hangau dia aku kubu aku singa kengati mahu kafir si fir kuku si kami kau kaji kau main kita di pada kula kate ya kau yang agak tentang ambil kubu tuan kau dah dem tuan ambil kau tuan itu dan kau tuan itu ni yang ni yang apa ya cincin anton lagi cari kau masih tak kau kaimai mangatu kaka ka matuka nka kaya kwa twa khunkhane ka postai ka gbe amenga ndata ngai ya ga ma kesinto na akogo mdata ko nga minga tantan ta mintango ta twa cho ta so nga ta kwa cho a chusiko ndaka ngana cho chusika na mai ka khunga ndaka ngwa cho ga mikulandula kala machogon kilo kula mcheta ata chogon ndi mata chogon ta ndege akange shoma to kam ku ato kam ta kawa kwa jiambi nga ato ta mi ta mi mata kam mi kawa khafal to nga chokata ni anda da ngwa ya chogon nga ba kuna ki mota ni ki kulu da ngato chi de kam no nga no de ni sinda ki mati ko ma khata wa tetang sun ko fili ko ama ei unak ei ko de nei kan sai ga nei ko de nei chao de nei u kon de kon da ge mesin de kling bosun ko ju se wisse ko tuna ni o sun wisse ko de kon tuna ni ku wisse ni ge ju sun wisse ko de kon tuna te kwa un ya tuma tia en kwa ta ga tia de kwa da ga i chua ge kwa un ni waka dole nugiya ambe katim khololo tokanto ta ya tri juma chota kwa ngoma chota u khama kunda ta na ka tubunga yi ka tubunga yi ka tubunga yi ka tubunga ta ta ya ka kulata sika ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta u kan kan kan kan ta u diwita kwe kongsi ta fafalai mu te gane watake ah na ako kukan keka ki gya gundo atake masike ta ka kulata masike mang kwa kulete u wa ta ka jeta ka kulata na anga nyinsi daga in lay makhla gumma to da kwa kuma ku da kana wasun ta yakiya ah ai sa abin go de singa da nga sa praga praga tuna ga sa praga praga tuna ne ne sa ne sana da ga da ne ga tsai akwa da ne to da sun ga da ya ga ja min ga to da san kong to ngwa ne me de gang gumma kana cha kwang ti tsa ga ga cha kwang I guess you are Wa a gama. Why? I see a hollow though. Do you know the gander? Then I did. Jocata, I think the tongue young. The Dubiaguna, I think the no good. I come to not a long way. Chotari, dum cartoon at a nga, mdapraka cartoon at a nature and go gown. Come, come, Choda, who come die. Shake a quad and not like a two she not like a casinta guy. Come, yes, and me. Ye gamma, ye. Tima, my toy, running trout de hava, get trout de hava, out trout de mawana. Ah, catapanga. Caution wishes he jansen, nan jang. Segita. Who do that, chickle? Papa, amen. Kau dekat ni wadah praga dah. Tisa dekat ni wadah. Nah. Dah kena tu ada. Saya tangga dah kena. Kau aku sih ada. Kau dekat cakap tak boleh kau angkat lagi. Kau dah kena dua uang kau dua keke. Tak kau ni tuan kau dah kena kau dah kau dah kau dah kena cia. Hanya kau dah kena cakap tak utama kau dah. Deka asinda ngobusina ta sinda ka tsuta ya sega ne wa tsutone wang talalang ne wang chua kang kabita ka ke a jokula kwa chuta ngode da no khache ko to juja juwa kamdule juge he wona ke hando ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchile papala hinga he wona ke ta ne Kamui ngambe ngai. Kau dekan dah dah tahu kuangka. Dan dia kaya. Kalau lo tak ugai ugai aku kui. Kau nak kan tu ada. Hei dengan kam dengan kawan gak gak kita bagai kata sih ke walak ikan ngita tabak sih ke walak ikan tabak kata sih ke walak ikan ngita. Ya. Kau dekat nama tali tak? Ah, kau ngejilam tali tak? Kau ngej mak siang kau tu kata kau kulat tak? Kau ngej suci ke emca orang ngej mawa cung kung itu tak? Ah, mawa cung kung itu tak? Cikok. Tapi ngej kung itu kau dekat nung, tapi ngej cung. Ayah ngej jombo kan? Ngej kau jombo siang kau dekat jombo kau cikok kan? Tapi ya, ah kau ngej awang itu siang kau. Ah, kakak ang maka o kakak mako tuko, kamako, ta anyo, ana. Ah, anyo, kanda ngay, kamakay ngobi ka, ya anyo, matamni kay ngobi ka, amin, kuko, ngobi, ya anyo, kanda ngay, kakawa, kakako, hey, ngay, kakiya, anyo, kanda ang kuna kam ngay, ngay, ang daw, ang nagak, ang daw na ya, ngay, ay, a ko am da wanda dinga a ko da ci kaka adwa ta aya ya ne ma ko da ya kawa wa tala ka kuma wanda kuma ci a kawa tala ka abasa da ke masa ata ke kan ne a ne kun da wanne ne ne ta maza nga ne dinga a ko da ne zam ai na wanda ne ko ta ku ko da ne ko ne ta na tambla go maki Tapi kau cik kau lagi kata ngau dengan kemudian tengah ini nunggu kau dengan ambil kau nunggu kawan ni, apa ni kau nunggu ni, okey kau dengan kau dengan kau lagi ngau dengan apa ngau dengan dat, yang kau nunggu masih tak kau, yang nunggu tak kaya, cikam lagi kau lagi, jadi cikam mati dulu di kau man, tiga hari kau kau cungun kau kau okey, ah cikam aku kau, ya. Ambe sindu ada u kama koko na dambe sindu koko nui kuna dambe sindu kule kaa kuna jika gungungu ili akwa tangi asinda sikuwa wili kumkoi akwa tangi ane duni nga tanga nga chote nga nga nga nga chuu ta chua chusi nga chote nga nga koko sinu ta nga ngei ke gai sinu mju sinu ta nga ngei min abuge kwenti ke icoda daga dakuneta imane wata uta tayaka inuke kle tiki junuke chika gen koko juju shike betu tonda khala wajon khala taka katwesa gata khala gen konta ka wajon daga ye kentwa ne maka kwenti to kunda umman tasina tauta taya taka kongi nui ka un hey icoda daga kanuka inuke kani kle yesa kang kang duma ikhadla yakwa wa athunga wona tu ngkhawgiya nga yakhathi bekhotwe ko yebo nakatham sigcina bena kawona ne kiya kwa mana iwe ngemaqazi mana ke ngamajoda kawo yebo nakatanga ajoda gaunge lokho ekhonkho ngejoda ne ngiyambe ngidumbe cha ngidumbe cha dumbe cha ngiqakwa dumbe cha ngiqakwa I need to get a little bit of a That cracky gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, gulute, then it comes to me. I said, I can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it. Yea, you might keep going it was a good game, my quarter of a bit. I know chat at all. That I know new dictator, Clark and my quarter of a bit. No chat at all. You might keep going it was a sick one at all. Come on, I'm not talking. I'm not talking. Jake, no good, and no one can go and get no uga. Okay, they were Kaluga. Chombo gang and no one go and no one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and I know the most in the cat. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, I told him, ya teka gba nwa kunda ta chombo mumu ka wishika na nda sin sa sa ndo me sang kwa atu ando acha na kwa weki acha ando ta nya ando tala ka taka nda ngwa tala la ya ta ndo nga ke ke ta ndo ngwa ngwa ka bisi ndo tala la ka ta ngwa tala la masa ta ke masa ta nga ne ke ya ka wishika na jilda ichang icha to tonga Hewo naga nganga ungakwetha umthi icela hambe singkhondo ake makade ngcunwe tododa ncenge xawoda ngidibetha qhitsha kwoda nasekakane cawe xawoda nqe qenqe cawe xakwa anda naga ya ke uqwasa ndangimi ngimindwa angandoda ngwe chonga ngwe chokhatha ngandoda ngicinge qhamda sina ngonqe ngqodi ngenqokolo ngwa aqaka qaka akwoda nqe ngonqe ngwe sake tsana ukuqona sicela nqe sicela ngambe uchode nqe qaka cho ndane xinqa nqe ngide ngandwa ne ngicaba sikhathe ngicika sisingi ngikade siwa athi kwa makhandwa ah shumfili hewu da niyasa da kaka ni chawe ngo da kaka ni chawe ngo da kaka ni chawe ngo kwa ana sinda ngo nga ta ngunta asinda ngwe kwa ke ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Hewu na kita kaya kau kuma cinga ke ami bilang kasih kau bilang kasih tangi kau mangai au tay ngai ngui tay cotoan tay cotoan ni mana yang ngai ni ngau tangi sakmu tangi ni ta kau nak ya ya cotoan ni gua ya gadang ni tu tangi sakmu hewu na kau ni kau tangi mana tak cik tangi cap tangi cik tangi ambil kau nak ya kau yang tu ada buma gaida ga koge koge kwa a kana kuna ke mbalanda kuna da sana gada ga a cha cha cha da cha cha da cha da ngon ngode ngon kai kai nga shum ka shum fili tenke a cha da nai gawi todo da sinta ngodo da kwa kum todo da kwa kum da me wa kukuna ngwa kum ya shum todo da a ngam ka kwa ka cha teka fili ka kekula kai ka tsuya ka fili maka da wata ka gana ka chawo to kankana dai hey kanawa dai kanawa ta asum kana ka kacha kan ka tsuya ka fili dai hey kanawa ta kana ka kacha dai kan cha kacha mu to ka cha gi sukula dai ne mu shuna kanawa ta arni ai tagi ninge ke singa de ke kamang ti sa ga kama tagi a nim tinju su ni to ngat tinju su ne ge mi ti sa ngin khona ma ku a kha ye tagi mang ge kamang a ka kwan ha ka tagi a kwan ha ka twa ta tinju su tinju su mo kama ka kwan ha ya mi mang kwan ha ya nan tinji shuma aka ni a wai ta ga ade ta un mi shuma de jina ofa a ga sa a un mi shuma jina mau ta ma to na to simlu ma ka ku ka choto wa ma wa ti sai ta ga ti sa ya de ta wai ok ka tan mi ma sa na ma ngi shum fili a ka ta shum fili de na un ka kai ku a ki ga ga aga wa dalagay mchi ka khane ngochami tagi ngouya ke ga sumcha ka gege kula ga isika nu isika masete ka gege te isena ka mukata a tu to dibi waya njuke ngade ga khane cha kwa jingu to shumfili he yu na ngwa ka cha yu na ngwa ka cha shumwa ka cha to ka ka fili tak kana ka fili amwini a shumfili ndo ake ngwete gqokona ta ungu shumfili kana ka qaqa unga itsai qa itse ushe wa shumfili qa to u taki dai de come da ngoden ngwa ngwa kama jisa na mishuma u na mishuma da se kwa de kam singa ngwa ka ta na angwe ya ei yake ya taki kamu kamu angka ngui
1: Unirtensiva kini habum tanke mta kati mta program ki kavisi mta gesenge mani takai kau tangi takambai mta gea kau ngam mta program ikula kazi mta tini get mta kau tama geta jersey sim gefiti gakai ngawulin kia kamangun gani kunaki sejira titi gaki koi wala kia kam ya wad nekhiri tenki kisi kama kla program ki kangsi niki komasi kemi kalini nyalas tem ngukwai ki tutu sila atiki kumkati niki asika makleke wala dangin

0: Bamba bamba exka FM keke kontekte kuna ai ncamo ncina kwa masikana mokota kuzi uyinkazina khiri khiri na ntipiro mosamaka ngikonca mcwati wasikitore darana ko tekuzi cwa go tsheng xa go tsheng xa ngicwe veta magano ncasi ka te kwa go ho kwa tante wo kontla o te ko tamagano ndicane tie go ya ngla o te wo go joka ncamo sikite wo kwa te o soto tirika tsiji na kam kuri tsiseng teng tsiji ntsam tama tsiji go te go ga yo tsita tsiji go ya khwe tsara kwa tano tsweno ko e kae to ji tsiji u jan he si wo se ne tsang ngu ngu ka no kuri tsama tsang xa wo ga ngi tsiji ku ka he ji tsiji tsiji ne nen ti ne han fa ftax ka ti ne no a go and ara ke te hem ko wa ma khwe dam ta tsam ska de gana tsene he tsara go te hi khwe dam tsang ku e ka te kwa na zika ngam kwa dam tsene Dr. Oswin Kugler no ama Aroje akaye ane tinihen fef taksika no aroje kera teko shuo te dihatwa kwena mga jawe kutwano tsena kare mana kudlewo ma kutwa sing teo dama kwe damhe kwa yehoveta kumaka kuhoveta nuroje tek akash mate siyeko na mebi ya kikwara kusonara giria kia woko jemen ka no teki itama ya kabeje karati kha xka fm platno kitina kwa msa kanyo teo akam kure yeo tijiji tijiji te kwa mwako tamakano hiti yo teda mwe kratwe teta dirama kwa wako te aka ama go je kere ka tla eti ka je na go jang ka ta go no te ga bana tsije ai ha ja te ko mo go je o tsije a ka mte em wa ma khwenta ja wa tla ya go andara tsam se tsa spatra se go khomke kere ke tin an ga tla se ama kunda ziki te na a tla tla ye go a go nto te tsibe re ga tsaka me to ma te tle ja go tswa
1: a ti dara ka re ti ku mo heti ku mo te ti sona geria ra ti ko ma ti ve ka ti si Woguta akumhe tikumhe tansha akumte tam kwetede conference tsaude tetinga tinungake titanga ka jawoku ta ko get route boden tekitwe tika tinga khasi kwa project he government german kumka garana ko wotinge ti darana kungye Dr. Oswin Kugler ta akti him kwedam tekti him kuam akaifa tinti akidarana ko sietin khaye ti tuji tsewa tinki sticking wa ti ku karama ko karate tinu ti yako ti ka tina tati haroku tinu ti tsai tin kha ka ti dure kara kha dure kawe a dure kara khu ta tiu asu wo ti khana no khana ti twa ko ya khoi ki kyai go ta kha ma inta
0: mo te to ki shubu shube a kha kha kara tamen wa tsaka gara de kwana ngote o he te tiri ka bo shoto go jukle o warishin nga subu bere a go ite a go ja go ngote o rado so anis xka fm ke kwana adam jika a rado ke ja utuna
1: ya a he te tsai kwati hato anis o kano te motino a to he dure ka to a wa komshan komar internet ji ka ka khoji a ji a hana me te ka a he khanas komnu khana kirika go tama a wa te tsai kwane no siteti te diga te tle na tete i ka gurita am internet ki kana hata kumu ka tima aja khuwo orita direte khuwo orita ham dom tama ag tin kha khama nga khun tsita hin
0: no khama tsam ska kwere sen khare khama tin
1: khama kwere sen khare no kwa ka e yo khain ta ti swes komo ti mar kwa ka jemen jati ve ai ve khana ma jati rita khana ave ta ti sfer mate
0: kaya te tsai go tena mo kwe tsam ke ka go ma te swere na ya khire na go khama go tsa tsa te kaeno makasi qaratireta germans di qori ntoma go tsewetlo o tlhukana si tsewo go ente go tsama ganthe monte di gate nqa go nwa ga tentana an kya o kara tkhara go nqa ka ntio ke gore na go ja wa qaqa ete de short one te ding qori ntoma go maka go tsa a jere go erete a tondo de tsama go bere ga geo re nda ke go tati a be yo tsho go geo ta tsi gwire re da tsi ta ga ke gwire ntio te a tlo gana tsi tsu tredi ke tana go kombe na ta ke kra a tsi te go erete
2: Tanz der Mbarang Vengo von Andara.

Tsima xikurina go a tukwengi wo xikaye ga gwana ngolo tama khwemu go bena ta ikara go yetira ta ngolo cha ta maga nta sa kwa le kwa e cha cha cha ngano he kwengi wo xiyo tsi e ye tanyo go a ti wo xikane go xa bo gubu gubu ta go si u u tsara go a ha ntowe ada kere ta go ntse ka khwe bere kya wa khabana ta go ngono te koma go ntse te koma te go te o tsiri ka go tsana si jana ngo tsho ngo ra ka to a ka ema he ti piro mo sa vanga ja o tla yo ko ti ta ku ngwe himo se mangundu Malten Edberg ta to a jorna ka ka ema di kleina mi pia ka si ngo jin ji te ko mo de ji te South African o ki ya ka ra khotia ex ka fm 107 o he ta go no nye ge ke

0: 들어오지 말 것만 그래.
1: Paulusi mapondo tede khwata anketeta khamo tsan tsotlo seta kharoko tsa isakyate mapong e di teki two se ana kho ha temono tine kamako baina baina 49 minute tswa jese ngya kra kho ha 11 gum 11 minute ji brena kho ya ngweku 11 iriki tekansa te programa ngcesa te yamkhorhota ha te a ka te ata te ana ko te khamata aji te mo ko te class na he kam kuri khoji o te ka tsamme heavy kei ajange

0: kwathe cwi cwi cwi dadi dibe aye sibab cwi adiba ngajire
1: ngajire
2: ngokhoje
0: ah bera yakia ta okara kwa
1: jire
0: ha he uba khako khae atanye ko numa kiwu
1: ta go ha tgede u hangere mota bara batuba ta ti kereta ti to he yo nyama ko tuba ta bara
0: ta bara mate a tu bakaro a tu ka ha ha pere kwa no mo kha ni chu kure be na sa mo se bere je te ha yo ka be
1: yo
0: i se chao ki ta mate a tu ka chu ba
2: ma
0: ha ma kwe sa ya ma kwe ko tu i tu anu ha o tu i tu anu ka tu anu ha o ta te te no i kha ti tu ka ko ta na te ji ma ko yo
2: ta go nte ke wa na kere kere be cha we ki te te be no ngu ji go te ka te te o tu ga gere tswa ji no mo na bara tute tsa makunjo kona ga bara ga tute ntse ke da gono ka go di tsebe ngwa mata e kra ngwe dimo
0: a re tsawa ke tie ke khum di khwe go go a ja tuwa go tse e ga na a ka go tu da ba tse tu da ma no me na go go kwa a ta e kra tu go ka la tu bi ka ti ga re na go yo a tswa dwa ka ja bi
1: to ke ja yo kha di ta go
0: ta go go a na go go go go ma ku ku go ti go ke wa na te te kara khoe khoe gu a ye ka boro to he ad ma to ad ma ye ad e si gu ad e ta khu ya no ye ra khwa a ko ti ta no mo
1: ni ya te ki
0: ko fana ta ma a ta ka she gu no ma khoe to ka to ka to ma a ta ko na kha na ma
2: ko si ko si ta ho no
0: khwa ki te ho ko te
3: ti ya ya mo ka ti a ba yi kwa nyom bere ka
0: ke kwa mara to bere ka ji ya ta
1: ku ta da ji ka
3: a tami
1: khani no khaji ka jame go re
3: tami ma khana go e
0: a tabi ko he a ka e ki chati no tabi si ka chati e ya ma ko ti cha si ki a cha cha gu de ta ku ku wa de si jaro ko te sa ke
3: o ho m a ma tame
1: ye
3: de ne m ka ma tame na ngu o ma a ma o ma
2: ka si ga ka wo ko ta
3: mo e ma a ma ga duwe
1: ku ta
3: ku ta ma a ma ndwai ngu wa de cha ka
2: tame mo na tanyo mo ko ngu si ka
0: a ti ku we ya he ka mi
1: Oro ka koni
0: mutsu ya
1: guino chom chom
3: me
1: hiya e anamo a iko kama oe
3: ana ma ko di ko ama ton ha ha yo ha te ko
1: ehe
3: ma be
1: umina
3: toya ma
1: ehe toya ma tu tu ma
3: ko e ya ko ya ngo me ya ikara
1: ko ya twara twara
3: am kyare yo ko o ho ba
2: toya ya me
1: ko ngwa ba ati
2: kam sen sen yin twere te
0: Comigo,
2: tu, hein? Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá.
0: Eu tenho que ir lá. Oh, já.

0: Porque yo me voy a casar, pero Coco, para que usted cambie de vida, usted va a casar, si usted me cambie de vida, Coco, yo no, no, no,
1: claro.
2: Para mantener.
0: Tao okrane ina tika mskan ta sa tsawe ke weko te tika mskim aji hambe ji hana klam te jan aji kiri ji hana klam te ji maka antio te te moko te ka un te ku wo te ai te na ke ka na jaw ka na ko tale si ka ti strat ke na ku dawo he to sa tsawe e ti dawo dawo ka te to te ku o tu na sa ka an go wo ko te ke ka na sa ni tam skim wo wo te te wo ta te sa se kham nga ku ha Kolena kocha tekra ne kopye ki kolena ko kaza kado. Aba kolena ko sunguo ki kowa ko. Teka awa kate kara kati tuwa tava kiri kano ko tiyo. Aye aye ka. Teka kara tiye. No tinga na te kuro kende ko sunguo ko yake awa tama ngo ko sikim te kavana tuwa ko swere kaya ko. Kala kara dange.
1: Ewa.
0: No te ko mo diyo kato kaya maharati piro mo sabanga. XKFM unetin shiye ko heta ko niye platform ten ki.

tonga e te ya tima te tane ai no tonga e angkwe na te angkara ha te kite te kwa te ngā si funga kaviri ta te ya ata tima ko ta tonga e angkwe na ya ko ta ko ya khere khere na khana o chan si ki ta na tsameng tseska te mono se hai de te ki ya hoka am yalfo amanko 36 minute tsojeng ya kra kho te atana anka te si 24 ya 24 minute tsoji brena ha ya ngwe ko te tuang ka tsamhe te ngo tuang ka mako darana ka mako khiri khiri ta te programme te anka te nga he avasika tsam si tshwate ya khwana te ama po di u ye nga u he sonda tse nga kwana ka te sonda tse avasiya mata anka te gote khanim o sia ko si jawe khanim me e awasi tate ata anka te tsama se ya ho kona ka uwe kere ka tse uwe ngo khanim mate jawe tane khanim m jawe ka tsama hengo te awasi ma ka kona ka te kere ka ku ngo khona yo ka ha mo ko ta ko awasi ha yo ka ha to ana ho ya acha awasi nya te no tsalate guta mara acha awasi te no tsalate guve makwana ka hintu yo ka ha to de ka ha avasi hao makorokoto dango ka ejate kungwa

Hiya in hiya tate cima ko ta chan ma chechere ko anka ngwe si te question ko kara I kara avasi amana nge acha giyana a cha ki kwagwe kona ka dovesa ka tsotsa beregwe ma kona ka timye ten timye go tsamme ntseska yalfwe ama ko ta 6 and 50 minute tswa jeng ya kara ho ha firi gum firi manete tswa ji beresena ha yangwe ko deki 12 re qamsanti dote nxa qamghati o heto se etwa engodarana ya gerika kwe akwana ka tone se rona berena gotowe ka te tekla ka ta T Marcus Jetembo.